0: week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: Papili nga nito.
2: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Mas bilis banat sa apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin. May multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rose hip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
12: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery, at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers: 0998-555-1484, 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
2: Good morning! Parang hindi ako marinig. Mahina. Okay, good morning! Nandito na naman tayo. Usapang mayap na naman na hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital na naniniguradong may access ang bawat Tarlakenyo at libre sa may kalidad na serbisyong medikal. Okay, TJ Espinosa po muli na bumabati sa inyo na magandang umaga. It's a sunny day today. But parang naka-block ako. Okay. Parang alanganin yung pagbablock ko. Anyways, bago pa natin umpisa ng programa, we would like to greet our mayor, Susan Yap, ng great morning po, Mayora. Meron akong babasahin po, ha. Okay. Ito, hulaan nyo kung kanino galing. The people have spoken, the law has prevailed, our work continues. This experience will inspire us to work harder, listen more closely, and serve with greater humility. Our focus remains on creating opportunities, improving public services, and building a city government that every Tarlakenyo can trust and be proud of. Siyempre, galing yan sa ating Mayor Susan A. Yap. Okay, congratulations po, madam, and good morning po sa inyo. And of course, binabati ko rin po, baka makalimutan ko, si Ma'am Janina. Saan ka ng department, Ma'am Janina? PHU-HEPO din yata? Sa HEPO din. TPH-HEPO. Si Ma'am Janina and lahat po ng bumubuo, mga unsung heroes behind dyan sa TPH. And of course, meron tayong mga ano din dito, heroes ng mga walang kapa. Asan po yung mga stars sa mga noo? Pakilala po kayo, madam. Umpisa natin si Ma'am Maricon.
3: Hello po, ako po si...
2: Pakilapit po yung mic, madam.
3: Hello po, ako po si Maricon Bernardo. Good morning po, masustansyang umaga po.
2: You know, masustansya.
3: Sa lahat ng nakikinig sa 96.1 FM.
2: Okay, good morning po. And Miss Rose.
4: Yes po. Good morning. Rose Dakdak po, pero Jed na lang. Para hindi naman
2: Jed!
4: Formal, yes po.
2: Parang lapit, no? Yes, Rose po, to Jed.
4: Parang lapit. Masustansyang umaga po sa ating lahat, sa ating mga listeners.
2: Okay, bakit masustansyang umaga? Eh, meron ba tayong sineselebrate ngayon? Nutrition Week, something, or Nutrition Month?
3: Opo, Nutrition Month. Yung ating tema na nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Ayan po.
2: Ano po yung connection ng kalikasan sa ating nutrition? Ayan, kailangan na makita lang natin yung deep na connection nito. Okay.
3: Mm-hmm. So, muli po, ito po yung ating nutrition at kalikasan, ating pangalagaan ay nagpapaalala na magkaugnay ang ating kalusugan at ang kalikasan kapag inaalagaan natin ang ating kapaligiran, mas matitiyak natin ang tuloy-tuloy na supply at ligtas at masustansyang pagkain. Kasabay nito, isinusulong ng Philippine Plant of Action for Yun. Nutrition o PIPAN ang apat na mahalagang layunin. Una, mas maging available, accessible at affordable ang masustansyang pagkain. Ikalawa, hikayatin ang bawat Pilipino na magkaroon ng healthy lifestyle tulad ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Ikatlo, tiyakin ang access sa dekalidad na nutrition at health services. At ikaapat, palakasin ang mga pulisiya at programa na sumusuporta sa karapatan ng bawat Pilipino sa sapat at masustansyang pagkain, sa simpleng pagtatanim, pag-iwas sa food waste, pagpili ng lokal at masustansyang pagkain, at pangangalaga sa kalikasan. So, sama-sama natin maitaguyod ang mas malusog na pamilya at mas matatag na kinabukasan para sa ating lahat.
2: Napaganda naman nun, Madam. Okay. So, yung pag-alaga natin sa kalikasan, ayun din ay may connection sa ating kalusugan. Of course. Okay, marami pong mga ways ngayon eh. Mga pamamaraan para makapagpatubo tayo ng mga simpleng ano lang, kahit mga simpleng lettuce, sili sa ating mga bakuran. Kaya po wag niyong ito po sinasabi natin ano to sa mga kaibigan natin, no? Wag mong hayaan na mawalan ka ng lupa kahit sa bakuran mo lang. Ma'am Rose, ito tanong ko, ano ba talaga yung nutrisyon? Bakit mahalaga ito?
4: Mahalaga po ang nutrition kasi ito po yung bumubuhay sa atin, sir. Actually, pagkain, ito ay...
2: At pwedeng pumatay din sa atin, ha? Kapag mali. Ganun ba yun?
4: Yes po. Ang sobrang pagkain ay nag-focus po na maglilid sa atin sa mga sakit. Sobrang pagkain ng matatamis, pwedeng maglilid sa atin sa weight gain, obesity. Pagkain naman po ng sobrang maaalat, pwede rin naman yun maglilid sa atin to kidney diseases. And pagkain ng sobrang matatabang pagkain ay pwede mag-cause and mag-lead sa heart disease and high cholesterol.
2: Kayo po, Ma'am Maricon and Ma'am Rose, parang ano eh, mga dekada na kayong mga sexy eh. Itatanong ko lang, yung obesity ba, is it a problem now? Lalo na sa Thailand?
4: Yes, sir. Sir, personally ako, I was an obese before.
2: Really?
4: Yes.
2: Really?
4: Yeah, 2 years to 3 years.
2: O, pwede kang maging vlogger.
4: Ay, hindi
2: na. Diba? So, parang before and after.
4: Sa sarili ko na tumatanda na din po kasi ako. Eh. So, pinili ko.
2: Talaga? Ilang taong ka na, Iha? Time. Iha tuloy. O, ilang taong ka na?
4: Naku, maririnig
2: na. Ay, bawal. Okay.
4: Wala na po ako sa kalendaryo.
2: Talaga? Pero you look young. Pati si Ma'am Maricon, how young are you, Madam? Ay, bawal sabihin.
3: Wala na rin po.
2: Pero you both look very young. O kumbaga, yung tinuturo nyo na nutrisyon, na tamang nutrisyon dito sa Tarlac Provincial Hospital, ay pinapractice nyo.
4: Yes, na-apply po namin siya sa...
2: Ma'am Maricon, ito, what's the difference between nutrition and diet? Ito, nagkakalituan dito eh. What is nutrition? What is diet? Or are they correlated?
3: Sa nutrition po, syempre yung mga nutrient na kinakain natin, and na pinapasok natin sa katawan natin, and then diet, yung mga pagkain nga na pinipili natin.
2: Pinipili.
3: No? Dapat,
2: or in portions? So, kasama ba yun?
3: Opo, in portion.
2: You think it's okay na yung anak ko kasi parang nag-bulk siya before. Nag-weight siya eh. Nag-bulk muna siya, sa bulking ang tawag. Palalaki muna siya. Tapos, he started to weigh his food. Inaano niya, meron siyang scale para bago niya, tama ba yon?
3: Weighing is
2: yung meron weighing
3: yung
2: scale, pantimbang.
3: Pantimbang sa, sa ilang calories yung linalaman ng
2: okay.
3: Rice. Meron na po ngayon.
2: Do we have that? I mean, pero do you recommend?
3: Ay, opo, di ba?
4: As long as meron po tayong nag-consult po tayo sa doctor.
2: Ah, okay. So, hindi basta-basta.
4: Yes po. Mainam okay. Po na mag-consult muna tayo. Before so, tayo, mag-follow ng mga diet trends.
2: Tama, tama. Mm-hmm. So, it's not the same for everyone. Tama ba ako?
4: Yes po.
3: Kasi po ang mga nutritionist, gumagawa po sila ng diet prescription.
2: Mm-hmm.
3: Kung ilang calories, ang for example, yung rice, ilang yung one cup of rice, may mga calories yon. And then yung karne, ilan yung matchbox size noon, nakakainin mo, may mga diet prescription po sila. Bawat, ano po, depende sa height and weight natin.
2: Ayun.
3: Kaya kinakailangan mag-prescribe sa doctor and nutritionist.
2: And possibly comorbidities din, no? Kunyari, meron kang history ng diabetes, ano yung mas dapat mong iwasan? Yes. Ganun po ba yun?
3: Mm-mm.
2: Ah, okay. Ma'am Rose, okay. Ano yung mga signs na ang tao makikita mo? Maybe hindi siya kumakain ng maayos. Ito importante to, lalo yung mga anak natin.
4: Po.
2: Ang gusto natin sa mga anak natin, tabachingching.
4: Yes.
2: Medyo mali yata 'yon, 'di ba? Gusto natin cute, gusto natin lumulobo yung mga pisngi.
4: For example, sir, sa mga estudyante, makikita natin pag low energy sila. Nagsiskip sila ng meal.
2: Oh, okay.
4: Kaya napaka-importante po na huwag tayo mag-skip ng breakfast kasi yun po yung magbibigay ng energy sa atin. Yun, parang hindi sila kumakain ng tama. Sinisimulan nila yung araw nila sa yung pagkain. And then makikita mo as the day progress, low energy sila, nagkakaroon sila ng very low performance sa school. Yun po.
2: O, babalikan ko yung mga tamang pagkain. Dapat 3 times a day pa rin. Okay. Kasi ngayon may mga kumakalat, OMAD ka raw dapat, 1 meal a day. Diba? It's not really applicable for children who would have to go to school. May mga assignments yan, may mga ginagawa. Okay, next tanong, madam. Ngayon po, Ma'am Maricon, ano po yung mas pinaka-common na mga problems natin mga Filipinos pagdating sa nutrition?
3: Most common po natin na problem, ngayon po ang nutrition situation natin sa Pilipinas, yung stunting at saka overweight at saka yun.
2: Yun pa rin.
3: Opo, na,
2: which,
3: yun, yun.
2: Which, not necessarily overweight, obese ba ka agad yun? Hindi naman.
3: Overweight and obesity, yan.
2: Magkapareho lang yan?
3: Magkaparehas lang po
2: yan. Ah, okay.
3: Yung obesity, yung sobra na. Yung overweight, for example, ang BMI niya medyo...
2: What is BMI po, madam? Para mas...
3: Basal body mass index.
2: Ah, okay. O baka tapos tama yung ano mo, pero napakalaki mong tao naman. Mm-mm. Sobra ka naman palampayat. Oo. Mga ganon.
3: Halos karamihan po kuminsan, yung ang special sa mga lalaki, yung pagka yung ano.
2: Malaking tiyan.
3: Oo, malaking
2: may
3: tiyan.
2: May beer belly.
3: Oo, para may mga bilbel. Ayun, pagka medyo ano na, lumalaki na, obesity na, yung sobrang
2: Laki
3: na, yun yung mga obesity.
2: Ayun pong sa gilid na tumubo yun. Ng yung tiyan. Alanganin na yun.
3: O, yun yung candidate na nga daw po yun sa diabetes,
2: hypertension,
3: yung mga...
2: Really? So kapag malaki yung tiyan, you're prone to other diseases like diabetes, mga ganun.
3: And hypertension.
2: Bakit ako? Na-atake ako nung January. Malaki pa tiyan ko nun? Parang, okay. Tapos, ano po itsura ng balanced meal? Ito po, kung ano yung masasabi niyo dito pareho. Umpisa natin kay Ma'am Rose. Yung anong itsura? Kunyari, di ba, plato, gano'ng kalaki, may diameter ba to?
4: Meron po tayong tinatawag na pinggang Pinoy.
2: Pinggang Pinoy.
4: Yes po. Ito po ay isang visual representation po ng ating pinggan.
2: Okay.
4: Pinggan ng pinggan. Yung kalahati po nun ay consist of vegetables.
2: O, kalahati yan ha? Yes, gulay.
4: Gulay. Okay. Fruits and vegetables. Tapos yung kalahati naman, ay yung 1/4 po. Kumbaga, ito yung pinggan, kalahati.
2: 50%. Baka naman yung pinggan niya, palanggana yung laki.
4: Yung
2: ano ba yung usual pinggan. Diameter ng pinggan? Ilang, ano, one... yung diameter niya 1 ano ba yan 12 inches
4: po.
2: Hindi na ngayon hindi na normal mga pinggan ngayon madama. Meron yung mabibigat. Pakapag sa ano naman, mga eat all you can, maliliit binibigay nila. Para hindi ka makarami daw. Okay. Anyway, so kalahat is vegetables.
4: Yes po. And one-fourth is yung ating carbs or ang ating kanin. And then
2: okay,
4: another one-fourth naman po. Yung remaining po na one-fourth ay ang ating protina.
2: Protina. Yes, protina po. Is, ano yung mga
4: karne?
2: Isda. So meat.
4: Yes po.
2: Eggs is considered eggs, protein. Yes, ang eggs, ito Ma'am Maricon, isingit ko na yung mga dinidebunk natin na mga myth din. At saka mga napapanood, nababasa natin sa social media, ang sabi nila, yung no rice is good for you. Tama ba ito?
3: Hindi po.
2: Mm-hmm.
3: Kasi
2: lako,
3: we need carbohydrates, no?
2: Pa rin.
3: Oo.
2: Okay.
3: Yun yung nasa 3 food groups pa rin yun, yung sa pinggang Pinoy, na sinabi ni Ma'am Jen.
2: So yun yan, gulay.
3: Kailangan natin ng go food, grow food, and glow food.
2: Oh,
3: na carbohydrate, protein, and fats, and vitamins, and minerals.
2: Okay.
3: Ngayon, pagka na-miss po yun, yung carbohydrate natin, so hanapin rin ng katawan natin yon.
2: Hindi rin pwede.
3: So, hindi rin po pwede, hanapin niya. Magkakaroon tayo ng micronutrient deficiency rin, no?
2: Mm-hmm.
3: At saka yung macronutrient and micronutrient. Oh.
2: Sobra at saka kulang.
3: Kulang.
2: Kasi may mga ano po, may mga there's a state daw ng pagkain mo, eating habits that would bring you to ketosis. Kumbaga hindi nahahanapin ng katawan mo yung kanin. Tama ba yun? Or it's just a myth or a new fad na naman?
3: New fad na naman.
2: So nakakatakot din. Pero it may work for some people.
3: Mm-mm.
2: Meron kayong mga carnivore lang, puro karne. Yung buong laman ng plato mo, puro karne. And I believe so, hindi naman natin afford. Kung I wish I could, na buong puro steak ako araw-araw. Pero I cannot. Pero yun pa rin yung typical or probably setting-based sa Filipino. Inisip ko na, is it really setting-based issue? Or ayun yung dapat talaga sa pinggang Pinoy.
3: For example po yung sinabi nyo nga po no, na linilimit nila yung carbohydrate, yung rice.
2: Oo, kasi right? Nagiging naging sugar yan, glucose
3: pwedeng,
2: yan.
3: Pwedeng gawin natin na patatas, no?
2: I-LTD okay, natin, patatas, but it's the same, parang
3: sinapay,
2: carbs yan.
3: Opo, carbohydrate din yun. Kung hindi ka ayaw mo ng rice, pwede kang mag-alternate ng other carbohydrate. Tulad ng tinapay, patatas.
2: Pero dapat kabote. Meron pa rin.
3: Opo, meron
2: okay.
3: Pa rin. Ayun, yung mga yon carbohydrates foods din po yung mga yon.
2: Ito alam ko parang fad din madami. Ano yung better? White rice, brown rice, o may ano ba? May red, I don't know, may black. Ano po yung
3: mm-mm.
2: best?
3: Sabi nga nila ang red rice at saka yung brown rice mas healthy siya.
2: Daw.
3: Mas healthy siya. Mas healthy po. Kasi may fiber siya. Kesa sa
2: okay.
3: Rice.
2: Okay. Pero walang deadly sa mga to, no?
3: Wala naman po.
2: Pero lahat yata ng sobra. Mm-hmm. Meron yung iba kasi gabaragbag okay. na kanin. O, ninanawagan po kami doon sa kainan dyan na only rice. Baka pwede po nyo kaming padalhan. Sponsor. pero ganun nga. Meron yung mga rice na may fiber pala. Meron din ako narinig na dapat daw yung rice mo ay i-ref mo. Okay, ibabad mo ng matagal bago mo isaing. Are this true?
3: Ay, sinabi po yan ng ating isang agriculturist, no?
2: Okay.
3: Sabi niya, pagka nasaing mo yung ano mo, yung rice mo, yung kanin mo,
2: oo.
3: Yung tira po pwedeng ilagay mo sa ref, sa freezer.
2: Okay.
3: Yun, para mabawasan yung calories niya.
2: Calories ang nababawasan. Not exactly the carbs. O yung calories niya?
3: Calories niya po.
2: Okay, calories is needed din ng katawan or is it bad?
3: Magkasama na yun eh.
2: Magkasama na? Magkasama yun. Okay, sorry po. Kasi minsan hindi ako really technical about it.
3: Sa recommendation namin, yung nutrient at saka calories, yun yung tinitimbang namin eh, yung calories.
2: Ah, okay.
3: For example, meron po tayong 2,000 kilocalories, no? We need 2,000 kilocalories in one day. Dapat makonsume mo yun. Ngayon,
2: mm-hmm.
3: pag sumosobra ka na
2: 3,000 ka na, 4,000.
3: Doon ka na lumalaki, naging overweight ka na.
2: Pero ano yung madam? What are the simple hacks para you know how much calories na meron ako? May timbang ba ito? Nasanay tayo sa ano eh, yung cups. Diba? One cup of rice. Eh, pero yung cup mo para it's really
3: masyado
2: a mug.
3: Malaki.
2: Okay, sobrang liit naman dahil tinitipid ka nung kainan. what are the simple life hacks, Ma'am Rose, na pwede mong gawin?
4: Para po sa, kasi kailangan po natin, again, mag-consult sa dietitian. Kasi
2: kung
4: magiging technical po tayo, kailangan pong i-compute ang ating diet. Doon po natin malalaman kung ilang calories yung kailangan natin makonsume.
2: So merong calorie watch tayo, yes, dapat. Po.
4: Pero kung sa ating mga normal na Pilipino lamang, na...
2: So ibig sabihin hindi ako normal. Sa mga normal. Katulad dating normal. Okay.
4: Pwede naman natin sukatin yung mga tulad ng pagkain natin ng kain. Mm-hmm. Yun. Enough na po ang 1 cup of rice.
2: Per meal or for the whole day?
4: Per meal.
2: Per meal.
4: Kasi ang isang cup ng rice ay napoconsist po ng 200 kilocalories. So,
2: okay. Yes. So yun lang yung sukatan.
4: Yun, yes po. Kung makakatatlong, or let's say, 2 cup of rice tayo per day, meron ka ng 400 calories. Yun po.
2: Ah, ganun lang kasimple.
4: Yes.
2: Okay. Ah, okay. Tapos, sa gulay naman, meron daw mga gulay na not really healthy for everyone. May mga ganun ba?
5: 1 cup rice naman ang recommendation sa gulay.
2: Ah, sige pa, ilapit nyo po yung mic.
5: Half cup of rice naman po ang recommendation.
2: Pag magulay ka?
5: Oo.
2: Ah, okay. Half na lang. Babawasan mo. Pero half is good o kailangan talaga 1 cup per meal?
5: Tapos kasi may ano ka pa eh, may meat ka pa eh, di ba?
2: Ah, oo!
4: Meat kumbaga, ka pa, hindi naman. Apply pa din hindi, naman po.
2: Ng eh, depende sa meat. Baka isang ano lang yan, paanang manok. Well, let's ano, yung brutal realities of life, minsan sa atin, kung ano lang yung cash eh.
4: Yes. Mm-hmm.
2: Di ba? We cannot really afford meat as of now. Hindi ko nga alam kung magkaro dahil madalang na rin akong bumili ng meat.
4: Kaya po dun papasok yung ating pinggan Pinoy. Lagi po natin aalalahanin.
2: Okay, aalalahanin. Oh. Ulitin po natin, kalahati ng plato ay vegetables.
5: Vegetables.
2: 1/4 nun ay yung ating
4: carbs
2: o yung rice natin.
4: Or bread.
2: Or bread or patatas.
5: Patatas. Okay. Kamote.
2: Kamote.
5: Kamote na lang. Masyado mahalata ang patatas ngayon.
2: Medyo. Corn. Pwede ba ang corn? Okay, corn. Tapos yung kapiraso, yung another one half fourth. Of the, oh, well, that's 1/4 is yung meat natin.
5: Yes.
2: Oh, yung meat naman
5: natin, tilapia,
2: manok, dyan nagkakatalo. Mm. Maliit yung piraso ng manok mo. Paano mangyari? Will it cause automatically to a deficiency or something? Kunyari, puro ka gulay. Kasi wala kang choice. Nagkakaroon ba tayo ng deficiency that way?
5: Yes po.
2: Meron pa rin.
5: Nutrient deficiency. Magkakaroon tayo ng protein.
2: Kumbaga, you can grow and grow, pero hindi ka nag-glow.
4: Yes.
2: Ganun ba yan? May nagkukulang. O kaya, you glow, but you're not growing. Parang keychain ka lang kalaki. May ganun ba? Okay. So, yun yung mga kailangan natin bantayan. And of course, yung sabi ni Ma'am Rose din na kailangan meron tayong dietitian.
4: Yes.
2: Pero are these people available? I mean, you're kind of rare for the typical Filipino. Can I afford it na magkaroon ng dietitian sa bahay? Ganun po ba? We don't usually do that.
5: Pwede naman po silang mag-consult sa Tarlac Provincial
2: ang kailangan natin.
5: May mga nutritionist na dietitian po tayo dyan.
2: Bukas po ba yun for consultation?
5: Oh, oh. 8 to 5 po sila.
2: Oh, 8 to 5, darin na po natin yung mga pinggan natin para mapakita yung mga sizes and of course what they will recommend. At syempre, maraming serbisyo dyan eh, na libre naman eh. Pwede na tayong magpa-consult. Ito importante, ito mental health ha. Kapag ang mental health natin, marami na mga pag-aaral na kapag ang mental health nag-deteriorate, we have the tendency to eat more than we should. Ayun yung problema natin. Okay. Next question. Ito. Water. Simpleng water. Sige po. Kayo, Ma'am Maricon, ano po yung recommended na water talaga?
5: So, 8 to 10 or more na water po in
2: 8
5: a
2: to
5: day.
2: 10.
5: Opo, para ma-flush po yung toxic natin sa katawan. Dapat pagkagising mo sa umaga,
2: pagkagising,
5: iinom ka na ng tubig.
2: Diba? Ah, okay. Kasi, warm water would help or
5: warm
2: not?
5: Water,
2: warm water. Okay.
5: Water. Ako, cold. Warm water ang iniinom.
2: Maligamgam.
5: Maligamgam.
2: Ah, okay.
5: Kasi ang experience ko, pagka warm water ang iniinom ko, yung heart ko pupunta dito, tapos talagang medyo init na naririnig yung puso mo.
2: Ay, importante malamig, yan, ha?
5: Pagka kasi malamig, parang kasi galing ka sa... mahabang tulog.
2: Okay.
5: Tapos mag-iinom ka, ang sarap ng pakiramdam po.
2: Pag maligam-gam. Okay. Pag malamig, iinit ka agad yung ulo mo, ganun ba yan? O yung puso mo ay hindi maiibsan. Okay, malalim na bigla, no? Ma'am, ang coffee, asanay tayo dyan, pakape-kape, pandesal, that's the breakfast. Is it typical? Well, it is a typical Filipino whatever na nandun sa hapagkainan. You just have 3-in-1.
5: Ay,
2: nako, 3-in-1 plus dalawang piraso ng pandesal.
5: Mas maganda po kung ano na lang po kayo, brewed coffee or yung
2: brewed coffee. Okay.
5: Yung talagang wag ng 3-in-1.
2: Black. Walang black. Asukal.
5: Kaya yung konting milk tapos konting asukal, kayo na yung maglalagay.
2: Konting milk, why? Is it sugar as well? Pag milk?
5: Sa milk po, at least malalagyan natin ng konting protein, o di ba?
2: Ah, oo nga. Yung, okay. Yung gatas ng kalabaw, meron pa ba nun?
5: Opo, gatas ng kalabaw, meron po. Mas masustansya.
2: Recommended ba na may kalabaw tayo sa bahay? Para
5: diyan pa may mga nagtitinda.
2: Meron pa ba?
5: Palengke. Opo,
2: really, meron pa ba?
5: Ako nakakabili ako.
2: Ah, talaga? Mm-hmm. Pwede nyo pong i-advertise. Saan po banda doon?
5: Sa Palengke po, marami.
2: Magtatanong ka lang, saan? Mm-hmm. Ganun pa rin, the usual...
5: Pero ngayon, ako bumibili ako sa Nathaniel's ng gatas ng kalabaw.
2: Ah, meron? Mahal doon, madam, ha?
5: 80 pesos ata.
2: 80 pesos for one bottle
5: na. Yung bottle na maliit.
2: Pero dati naalala ko, classic yung mga bottle niyan, parang pinaglagyan ng gin.
4: Bote na.
2: Bote ng gin, mga ganun, no? Pinaglagyan ng empty na magnolia, milk, mga ganun, di ba? Pero parang nakakamiss lang yung, it's really parang nakakamiss, blissful to remember. Maglalagay ka ng bote rin sa harap ng bahay mo, may dadaan na nakatimba yata. Diba? Pero syempre, paano po nating mapalinis yon? Pinapakuluan pa ba?
5: Opo, pinapakuluan. Dapat pakuluan.
2: Like how for how many minutes po?
5: Minutes? Hindi ko lang masyadong sure.
2: 3 days? Not to
5: me. Ay, hindi naman.
2: 5 minutes is fine, I guess.
5: Opo, yun.
2: Ah, okay. Ma'am Rose, ito, may tanong. Ano ang mas maganda raw? Yung fruits mismo o yung fruit juice?
4: Kung natural fruit juice yan, sir.
2: Ah, okay.
4: Pero yung mga naka-tetra pack po, asahan po natin, meron mas siya. Madami po silang sugar content.
2: Yun. Mm-hmm. Ay, ito pa, ano to, ay hindi natin nakasanayan. Okay, when you look at yung ingredients ng isang processed food, for example, like yung milk na naka-box na binili mo sa grocery, maraming nakasulat.
4: Yes po.
2: Di ba? Ako kasi, ang nakaugalian ko ngayon, pag hindi ko ma-pronounce yung nakasulat doon, it means it's something na I really cannot take in my body. Kasi hindi ko naman siya naintindihan in the first place. Is that a good practice, madam? Kasi po, yung like butter, for example, ang daming nakasulat dyan. I do not even remember even one. Pero pag pure cow's milk lang, I mean, is that a good practice din, madam?
5: Pero tayo po, no, kumakain naman po tayo noon. At least, dapat limit lang, hindi lagi.
2: Lagi. Okay.
4: But tapos, yes, sir, ina-advise na mag-check lagi ng nutrition facts yung mga
2: yun,
4: natin sa groceries.
2: Pero tingin ko siguro dahil may Google naman at ChatGPT, it's okay lang din to know. Yes. Kasi may mga claims ngayon, yung mga pagkain daw na pinuproduce ng gantong company. It's the same ginagamit na like for para sa ibang bagay. It's really these are really chemicals. Ang daming preservatives, di ba?
5: Bili na lang po tayo ng mga brand.
2: Sa mga brand, okay. Sa ano po? Yung mga dietitian natin, nutritionist dyan po sa TPH, they also recommend ng mga certain brands.
5: Ay, wala.
2: Wala.
5: Oh, bawal po.
2: Yeah. Bawal. So, hindi kayo nagmamodel. Okay, this is from Anchor Butter. Wala ba lang ganun? Ah, okay. Ito po, ano ko lang po, baka makatulong din. Dalawa lang po yung totoong butter na binibili ko. I mean, yung available na afford ko somehow. More expensive than the butter. And butter, hindi po yan pareho ng margarine or margarine. Tama ba? And margarine po, hindi ko po sinisiraan si margarine, ha? Pareho po ang molecular contents niya pagdating sa plastic. Ayun, hindi natin alam yung mga yan. Sa ating mga normal na Filipino, hindi natin alam yan. Pero same yung molecular structures. So parang uminom ka lang, kumain ka ng plastic. Pero syempre, mas mura yan. Okay, next question.
6: Okay, totoo ba to? Kaya unahin natin si Ma'am Maricon. Yung pong tunay na pagkain is often expensive.
5: Hindi naman po.
6: Yan, okay. Bakit?
5: Marami po tayong affordable na pagkain na mga gulay na locally food na produce po natin dito sa Tarlac. Tulad ng mga nandyan po sa yung gulay natin sa market, no? Na locally produce natin.
6: Yes.
5: Dito sa Tarlac, mga gulay na malunggay, ganyan. Yung ating tilapia.
6: Mm-hmm.
5: O, meron din tayong locally produce dito na bigas, no? Ang
6: dami yes.
5: din po. Kaya yun po ang tangkilikin natin. Imbis na yung mga imported na mga goods talagang napakamahal po.
6: Oo nga. Lalo na, bumukas na yung isang malaking ano dyan na puro imported. Parang nakikita kita rin madalas-madali. Hindi ba? Okay.
5: Masyadong mahal.
6: Baka may madadagdag ka, Ma'am Rose, doon.
4: Yes, iniisip po kasi natin mga Pilipino na ang pagkain ng masarap ay mahal. Pero, sir, nasa pagpre-prepare din natin
6: yun. Yun! Okay.
4: Yes.
6: So, with regards to preparation, ano po yung mga kailangan natin gawin dito?
4: Hindi naman natin kailangan ng mga sobrang mahal na ingredients. Katulad po ng sinabi ni Ma'am Maricon, pwede tayong pumitas lang ng malunggay sa bakuran
6: natin. Sana nga may mga, yun nga no, baka pwede natin i-promote, dapat may malunggay ka man
4: yes,
6: lang dyan
4: po.
6: Sa bahay
4: kami
6: mo.
4: Kami po, meron pa rin po kami malunggay.
6: Yung kapitbahay namin, naaabot ko pa yung... Yan yung malunggay po. Nila. Oh.
4: Pwede po natin gawing creative ang pagluto sa malunggay. Hindi lang siya ilagay sa tinola. Pwede rin tayong gumawa ng mga burger patties with malunggay.
6: Really?
4: Yes, sir.
6: Talaga? Bakit hindi ko nalaman yan?
4: Yes, pwede po tayong maging creative sa pagluluto. Pero hindi rin po mahal yung ingredients.
6: Pero lasang burger
4: yes,
6: talaga siya?
4: Po. Yes po. Ano po, ilalagay lang natin siya sa... Kunyari, meron po tayong... ground pork sa bahay.
6: At okay. Isasama mo siya ron.
4: Instead po na bumili tayo ng burger patty, preservative pa po yun.
6: Nananawagan din po kami sa mga fast food na nagbibigay ng burger. Baka pwede nyo kang padalhan dito. Okay. So pwede natin gawin ito.
4: Okay, so pwede po tayong kumuha ng malunggay lang. Lagay po natin sa ating burger patty. Hindi siya mahal.
6: Isasama mo siya
4: yes,
6: para mas
4: po.
6: Mas malaki yung burger mo.
4: Yes, mga ganun bagay lang po.
6: Sana we could have a video sa rin pagating ng mga ganito na released by from the Tarlac Provincial Hospital. Meron tayong mga cook na para bang mas makakamura tayo ng mga pagkain. O, nananawagan po kami. Now, we can do this and with yung your lead, siguro pwede natin gawin to.
4: Pwede niyo po kami invite.
6: Binabati ko po ang The Shed sa may Holy Spirit po ito. Ang si Steve at ang kanyang may bahay na si Malu, they're into organic foods eh.
4: Mm-hmm.
6: They promote it. Nagpupunta ka ron, no?
4: Apo.
6: Parang ilang beses

0: sila ng ano na
1: mga luto-luto.
0: Hindi po, yung cleanest barangay,
1: okay,
0: at saka yung barangay na gulayan sa barangay.
1: Nice.
0: Po, tinignan okay po namin yun kung may mga tanim silang mga gulay sa barangay nila at kung malinis yung barangay nila at yung buong kabayanan ng barangay nila.
1: Ayun ang maganda doon. Okay.
0: Tulad ng Matatalaib, sa Lapungan.
1: Ayun po, mga ano ba yan? Mga nanalo na ba yan? O mga
0: special
1: entries
0: sila,
1: din, oh, dahil magaganda. Okay. Yung
2: sa it is all over Tarlac po.
1: Tarlac, sa buong Tarlac ito.
2: Meron, in-encourage po natin.
1: Ah, talaga? Kapagod nyo rin. You need to check kung okay. Pero this is a very good program. So, these are backyard. Chinecheck nyo ba or not necessarily?
0: Chinecheck po namin.
1: Ah, okay. Sana nga lahat tayo may ganun pa. When yung pagkain natin, staple food, we can always get it sa backyard. And problema, madam, aliliit na. Piraso na lang din yung mga bahay natin.
0: Pwede naman po tayo magtanim kahit sa pasulak o kaya
1: yun
0: sa
1: nga, tapo. Oh, baka pwede nating matutunan yun. Maraming mga klase naman like yung mga ways of planting. May tawag eh, yung mga ganon. Yung mga simple lang, nasa bakod nga lang, pwede kang magkaletusan dyan eh, lettuce, di ba? Yun nga lang, ang lettuce madaling dumami. Naubusan ka na ng karne para sa samji mo, puro ka lettuce naman. Pero ako pinapapak ko yun. Okay, mayonnaise, madam, is it healthy? Ang mayonnaise, sobra. O meron ba mga mayonnaise na parang, well, pag sumobra.
0: Light mayonnaise.
1: Light mayonnaise is better?
0: Light mayonnaise.
1: May mga Japanese mayonnaise, mas okay ba yun?
2: Basta everything in moderation, sir.
1: In moderation. Kaya lang syempre tayo, lana when we are stressed out, what is moderate? Diba, kain lang tayo ng kain.
0: At least yung pagka mayonnaise, sir, diba nagsasawsaw lang kayo, konti lang naman din.
1: Ah, mga ganun lang din. Marami. Okay, yung mga seasoning, masama ba yun? Not really.
0: Not really naman po. Dapat nga po, in moderation din.
1: Huwag lang isabaw, no?
0: Kasi huwag naman masyado.
1: Sinasabaw yung toyo, eh, di ba? Parang
2: pag naparami yung nilaga, madami din yung toyong nilalagay.
1: That's the problem. I think that's the problem. Kapag hindi natin alam yung mga life hacks, paanong mapatipid yung ating burger patties, for example, the problem is, kung kailan may food, meron din tayong tendency na mag-overeat.
2: Yes po.
1: Diba? Sa mga handaan. May dala ka pang supot eh. May Sharon Cuneta pa dyan, balutin mo ako, diba? Para lang matipid natin, akala natin, that's healthy. When the fact is, baka mas makasama sa'yo yan. Okay, matataba po, madam, bawal ba yun?
0: Not really po. Siyempre, kailangan.
1: Yun, gusto ko malaman yan, madam. Mahilig ako sa mataba.
0: Oo. Kailangan rin po natin yung fats para sa...
2: Healthy fats.
0: Oo, healthy,
1: healthy fats.
0: Po.
1: Okay.
0: Huwag naman yung masyadong... for example, yung ating coconut oil po, yan yung mga healthy fats.
1: Coconut
0: natin.
1: Oil is okay. Vegetable is not. Vegetable oil.
0: Yun po ang okay rin po yun. Pero ang mas maganda pagka oras na nakapagpaprito na tayo, huwag natin uulitin. Yun
1: okay.
0: Po.
1: Pero coconut oil is the best alternative na mura, no? Kasi itong may conspiracy behind the vegetable oil. It was sold as vegetable oil para magtunog lang na healthy. Pero it's really from cotton. Okay, bulak. Na talagang crudo siya na process. I don't know if it's that's true, di ba? Pero, well, of course, pwede natin i-research. And maganda naman yung coconut oil. Pagdating po sa lard, okay lang ba yun? Yung taba ng baboy, taba ng baka mismo, or, di ba? Tallow. Mas okay ba yun na oil na gamitin kaysa dun sa ano mga oil na nabibil natin? Like, yung olive oil, I think it's okay. Pero meron yung mga oil na hindi yata. Na parang...
0: Hindi healthy po yan.
2: Yung mga unhealthy fats, sir, yun yung mga sinabi ko kanina na can lead to heart disease.
1: Yun ang masakit.
2: Cholesterol.
1: O cholesterol naman ang kalaban natin.
0: Animal fats.
1: Animal fats meron din. Pero kung madam, nag-ano kami yung talo tsaka lard, kung yung pinagprituhan mo sa sariling mantika, masama ba yun?
2: Better na siya kasi hindi ka na nag-a-add ng oil.
1: Preservatives. Okay. Yung butter, is it okay na sa butter ako nag-a-ano?
2: Pero hindi
1: basta pure butter, hindi margarine. Ha? Okay.
2: Hindi po masyadong madami.
1: Hindi masyado madami.
2: Anything in moderation.
1: Kinakain ko yung butter. In-slice ko, kinakain ko. Masama ba yun?
2: Basta in moderation.

0: naman siya, sir.
1: Pakilagay niyo na lang po sa ano, gawin yung toasted bread. Ayun.
2: Oo nga. Wala pa akong pambiling tinapay, pero may pambili akong bat.
1: Okay.
2: Ano po yung mga affordable but nutritious Filipino foods naman? Can you give us examples na? Kunyari sa gulay po, ano yung mga affordable na we can just chew or whatever?
1: So, yun nga po yung kanina sinabi ko yung mga locally produced natin dito sa
2: Tarlac, paano yung mga common?
1: Malunggay,
2: okra.
1: Dalong, ayan, kamote.
2: Pampinakbet.
1: Opo, pang pinakbe.
2: Ah, okay. And pang chop suey. Hindi masyado yata.
1: Hindi masyado. Medyo mahal po ang
2: pang chop suey.
1: Pang chop suey natin ngayon, lalo na bumagyo po, di ba?
2: Ah, oo. So, kapag gusto natin ng Tarlac food, think of pinakbet. Mm-hmm. Yan, marami tayo niyan. And mura siya.
1: Mura siya.
2: Okay, pagdating naman po sa mga prutas, ano po yung mga mura, Ma'am Rose?
0: May kasi
2: bukod doon sa sinigwelas ng kapitbahay ko.
0: Mangga.
1: Ay, mahal ng mangga.
2: Mahal ng mangga ngayon. Ano ba?
0: Kasi in season.
1: Ano ngayon, yung ano, pinya. Marami tayong pinya, no?
2: Pakwan. We have pakwan?
0: Yes, pakwan.
1: Oh, pakwan. Ayan. Pakwan. Tapos.
2: Is pepino a fruit? Cucumber.
1: Cucumber.
2: Prutas ba siya?
1: Nasa ano po siya?
2: Sa gulay siya? Ah, okay. Pero tomatoes are fruits yata eh. Hindi siya gulay, pero nasanay lang tayo. Pero technically, they're fruits yata. Well, anyways, ano po yung mga mura pa natin? Bayabas, is it okay?
1: Yes, bayabas po. Rich in vitamin C ang bayabas.
2: Huwag lang kainin yung buto, no? Tama ba ako? Kinakain na yung buto eh.
1: Santol, may mga santol po tayo ngayon.
2: O kinakain din yung buto ng santol o hindi?
1: Hindi
2: po. Ay, di ba?
1: Sip-sip lang.
2: Ang tagal ko nang kinakain yun. Hindi, pag maliliit, parang... Nung bata ka, contest eh. Lunukin mo nga. Pag nilunok mo, galing. Huwag pa, delikado eh.
0: Saging.
2: Pero ang saging, ito ha, merong mga nagdidibang sa saging. Ang sabi nila, ang saging daw is yung potassium lang ang okay. Pero the rest ng nabibigay ng saging is hindi. Totoo ba yun? Well, it's rich in potassium, yes. Pero sobrang saging could harm you. O kasi yan yung diabetes daw nagkukuha rin sa ibang fruits like mangoes. Tama ba? Because of the sweetness?
1: Siyempre po, pagka diabetic ka...
2: Bawal na siya.
1: Opo. Kung kakain ka, isang pisgi lang. Nakalimit din.
2: Pag nakuha ko yung pisgi, madam, another pisgi na naman.
1: Ay, tama na yun. Talagang magkaka-diabetes ka na, sir.
2: Abusado na yun eh, no? Okay, paalala din, when you eat, kahit anong prutas man yan, huwag abusado.
1: Yes.
2: Well, better to share, di ba? Yes. So, kung binigay sa'yo yung isang pisngi, huwag mo nang hingin yung isang pisngi.
1: Bigay mo na, share mo na lang.
2: Okay. Pisngi to pisngi na yung usap. Okay. Ano yung mga simple nutrition habits bukod dun sa yung pinggan Pinoy, no? Na you could recommend. Merienda. Umpisa sa merienda. Ano pa yung mga okay na merienda? Bukod sa
1: so, okay na mga merienda eh. Natin yung nilagang mais, nilagang
2: okay.
1: Saging saba,
2: okay.
1: Yung mga kamote.
2: Na hindi mahal.
1: Yes, na hindi mahal.
0: And readily available.
2: And readily available. Tama nga naman. Saan po nakakabiling kamote ngayon?
0: Ay, sir, dyan po sa baba ng Kapitolyo.
2: Ay, oo nga. Pinopromote po natin. Meron po tayong mga ano dyan. Meron po tayong mga nagtitinda dyan.
0: Yes.
2: And we always support them.
0: Yes,
2: minsan, hindi ko
0: rin, local po tayo.
2: Super local yung mga yan. Oh. Talagang tubong Tarlac.
1: Yes,
2: diba? Okay. So, yun mga yan, mga merienda natin, pwede yun.
0: Yes,
2: naubusan na yata ako ng question, madam. Mamaya mga babadating. The time is 3 minutes past 40. Past 9. Okay. Chinek ko lang. Mga nutrition. Ay, ito. Baka bago ko makalimutan. Kasi kanina, ma'am, nabanggit natin yung platong pinggang Pinoy. Okay. Yun ba ay pinggang Pinoy na 3 times a day din? Yun din yung plato mo sa tanghali, sa hapunan. Ganun po ba yun, madam?
1: Opo, opo.
2: So, 3 beses. What is the most important meal of the day? Is it the breakfast, lunch?
1: Breakfast po.
2: Breakfast.
0: It's ano po, nire-recommend na huwag tayo mag-skip talaga ng breakfast kasi dun, yun po yung kinakain natin sa breakfast.
2: Yun yung lakas
0: yun
2: mo the whole day.
0: Yun yung nagbibigay ng lakas sa atin. Add ko lang din po na ang kasi nagli-limit tayo ng mga food, 'di ba? Mm-hmm. Lalo na 'yung mga naka-diet daw, hindi sila kumakain ng rice. So, ang
2: intermittent oh 'yan, uso 'yan. So, oo.
0: Kailangan nating isipin na ang rice ay ang source of fuel pa rin natin.
2: Pa rin.
0: Yes, 'yun po 'yung nagbibigay sa atin ng lakas.
2: Pa rin.
0: Opo. Kaya bukod importante pa rin po talaga ang rice. Katulad po nung sinabi ni Ma'am Con na pwede naman po tayong kumain ng alternative na
2: okay.
0: Rice. Like,
2: pero kanin kamote. Still
0: yes
2: good.
0: Yes
2: wag
0: po.
2: Lang sobra.
0: Yes po, basta wag lang po sobra.
2: Kaning lamig. Mayroon mga ganun eh. Mga paglasing ka na, kahit kaning lamig, patulan mo. Yung mga mahirap natin, mga gawaing Pinoy. Okay, so ano pa? Question. How... Ito po, tanong ng karamihan na nagkatrabaho. Siyempre, katrabaho ako, busy ako. Strikto yung boss ko. Ang dami kong mga deadlines. How can you be healthy that way? Ano yung mga pwede mong kainin? Ano yung mga pwede mong gawin to keep a healthy lifestyle or eating habits? Madam.
1: Ako po, example ko po yung sarili ko. Pagkagising ko sa umaga, magluluto na po ako ng babaunin ko.
2: Okay. Oo nga no, babaunin
1: mo. Magluluto na ako ng babaunin ko para hindi na ako bumili ng mga lutong ulam sa labas. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng cooking oil ang ginamit.
2: Correct.
1: Na doon. Tapos
2: kung malinis.
1: Opo, kung malinis, kung ilang naglagay sila ng
2: Betchin.
1: Ako hindi ako naglalagay ng betchin sa mga linuluto ko.
2: Mm-hmm.
1: Tapos konting asin lang. Kaya gusto kong ma-maintain talaga yung healthiness ko sa katawan. So, pagkagising ko, magluluto na ako ng almusal ko at saka ng lunch ko rin.
2: That's a good secret. That's a good secret, madam. Kasi halata naman na nag-glow kayo pareho eh. So, nasa baon pala yan. O para wag
1: baon sila.
2: Para wag mo ring ma-miss.
1: Yes. At saka makatipid po sila.
2: Yes. Unang-una tipid.
1: Mm-mm.
2: Pero pa nagbaon ka, madam, mag-aalmusal ka muna sa bahay tapos baonin mo yung lunch, paano ba yan?
1: Pwede rin. Kung kasi kami nagmamadali, dapat 7 o'clock or 7:30 nasa office na kami, mag-iin na kami.
2: Ganun ka seryoso sa trabaho, ha?
1: Babaunin na namin yung breakfast at saka yung lunch, doon na kami kakain sa opisina.
2: Sa gabi po, ano yung ma-recommend mo, Ma'am Rose? Kailangan ba masarap pa rin yung kain sa gabi o bawas?
0: Ano, personally sir, ako, nagli-limit na ako sa gabi. Hindi naman walang kinakain, pero kinakontian ko na lang po yung pagkain.
2: Ah, okay.
0: Since matutulog na lang din naman po ako. Pero, mm-hmm.
2: Baka mabangungot ka, no?
0: Babawiin ko siya lagi sa breakfast.
2: Sa breakfast. Okay. Oh, importante yun po, yun, ha?
0: Opo. Yun po ang pinaka-important na meal ko po talaga sa araw.
2: Yung breakfast, madam.
0: Opo.
2: Okay, tapos sa breakfast mo, ano na kaagad? Yung pinggang, ano na, yung pinggang
0: yes
2: Pinoy
0: po
2: na kagad.
0: Very balanced po talaga ako kumain.
2: Really?
0: Opo.
2: Pwede ba yung sinigang sa almusal? I mean...
0: Nasa sa inyo po,
1: opo.
0: Sir.
1: Opo.
2: That's
1: kung
2: healthy.
1: Nag-crave kayo po kung
2: nag-crave. Pero everything ka, that's healthy.
0: Talaga,
2: o, kasi parang hindi tayo sanay eh.
0: Baka naman po kasi yung sinigang natin ay pang dalawang serving, ganun, for breakfast. Basta everything in moderation.
2: Everything in moderation.
0: Yes,
2: okay. So, sabi nila yung pag 20% na busog ka na daw, that's enough. Tama ba yun? Kasi nasanay tayo. Gusto natin parang yung hindi ka makakilos na sa sobrang busog. Eh.
0: Opo.
2: Parang 20% is okay lang.
0: Mm-hmm. Kasi tendency po natin pag may space pa, kakain po tayo ng kakain eh. So,
2: yun nga. Uh-uh. At saka madalang tayong makakain ng masarap.
0: Yes. Kaya,
2: yun ang problema.
0: I-avoid ang overeat.
2: O kunyari, pag, ito, napansin ko lang ha, kapag kunyari may nag-birthday sa office, tapos syempre, magpapakain siya, it's time to lamon. Mali yun eh, di ba?
1: Mali po.
2: Oh, lamon tayo kasi madalang lang to dahil gutom na naman tayo mamaya. May mga ganun ba?
1: Mm-hmm.
2: And of course, yung mga stress eaters, delikado yan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil sa sobrang... kakaisip. Mahirap po, ha?
0: Yung nagiging coping nila.
2: It's a coping mechanism na kain ka ng kain. Iniwang ka ng mahal mo, kakain ka. Okay, iniwang ka ng nawalan ka ng trabaho, syempre lalamong ka. Ganun lang naman yan, eh. Kaya, delikado yung dapat hindi ka iniiwan. Para tama.
1: I think
2: para
0: ibang,
2: tama.
0: Ibang topic na po.
2: Ibang topic, yes. Kasama
1: dapat,
2: yun.
1: Dapat maging ano na lang, pagka ganun, instead na kumain ka, let's pray na lang maging spiritual ka. Maging
2: nice, that's very nice. Oh. Spirituality po, and para alam po ng lahat, spirituality not necessarily yung nagdarasal ka lang. Spirituality kasama dyan, nagkakape ka lang ng healthy na barakong kape na walang asukal. Pwede yung butter sa kape, ha? Nasubukan nyo na po yan?
1: Ay, hindi pa.
2: Subukan nyo. It's a healthy alternative. Natutunan ko to kay Bojo dyan sa Utah, USA. Good morning sa'yo. Okay. Butter. Tapos nagmumuni-muni ka at isipin mo kung saan ka nagkamali dati. Ano yung mga dapat mong baguhin? Ano yung itinatawag sa'yo ng langit para maging maximum? That's spiritual enough. Okay, so hindi mo kailangan pumunta pa sa mosque or dun sa place of worship. Okay, mga bilin po, madam. Ano pa po yung mga maidadagdag nyo? Oh, pero bago dyan, may tanong pa rito. Ano masasabing sa keto diet?
1: Keto diet. Yung pili-prescribe yan ng mga...
0: Kasi ang ketogenic diet, sir, is modified diet siya for specific patients. So,
2: pero it's okay. It's not deadly. Is it deadly? Is it...
0: Tulad po nung sinabi ko, isa siyang modified diet for specific patients.
2: Kaya, okay.
0: Kailangan po natin mag-consult sa doctor.
2: Not for all.
0: Yes, it's not for all. It's not for everyone. Kaya kailangan natin mag-consult sa doctor or sa dietitian kung aakma po ba or angkop yung specific diet or yung diet trends na gusto nating sundan.
2: Carnivore diet. Puro meat. Walang gulay. Walang rice.
0: Katulad din po na sinabi ko kanina.
2: For specific people, yes, din
0: tsaka,
2: siya.
0: It could lead, pag sumusobra na po, it could lead to kidney diseases.
2: Yun, yes, ang nakakatakot.
0: Kaya kailangan po talaga natin magkonsulta pa rin.
2: Intermittent fasting.
0: Intermittent fasting. Naturally, ako po believer ako na ang tao ay naturally nagpa-fast. Pag matutulog na tayo, yung time na tulog tayo at pagising natin, yun na yung oras na nagpa-fast tayo. So,
2: basically, we fast.
0: Yes po,
2: tama,
0: ang tao ay nagpa-fasting na.
2: Oh, ngayon may mga findings, madama, na yung mga even cancer cells ay napapatay or nawawala because of intermittent fasting. And tama ka, madam, kailangan nating kumonsulta,
0: yes,
2: bago natin gawin ito. It's not for everyone. Vegan diet. Oh, ito, medyo controversial. Vegan diet, puro gulay. Tama ba ito, madam? Mamarikon, baka may gusto kang idagdag.
1: Pagka po vegan diet, syempre, nagkukulang din sila sa ferrous, sa iron.
2: Yun.
1: Kasi, meron tayo sa karne, vitamin B12. Doon sila nagkukulang sa vitamin B12.
2: Nawala sa
1: gulay
2: at prutas. Oo.
1: Kaya nagkakaroon sila ng nutrient deficiency rin po pagka vegan diet.
2: So it's not safe for everyone. Maaring fad ito, maaring nauuso, maaring may nag-TikTok ng paborito mong vlogger or artista, but hindi ibig sabihin ay pwede sa'yo.
0: Yes.
2: Naan po ba? Okay. Tandaan natin yung go, grow, and glow. Sa vegetable, sa
0: carbs
2: and sa protein. Yun pa rin. Okay, what about yung reverse daw, yung food pyramid? Do we need to believe that now? Sabi na rin yun daw, para ma-solve daw yung obesity sa US, that's what they did.
0: Like parang yung sinabi nyo, sir, sa US siya, meron po
2: hindi siya pang Pinoy.
0: Yes, meron
2: po really?
0: For Filipino.
2: Platong kano. May ganun ba? Pinggang kano. May ganun din.
0: For Filipino.
2: Ah, meron kaya, din.
0: Kaya meron din po tayong pinggang Pinoy.
2: Pinggang Pinoy. Okay, pinggang Pinoy is basically...
0: For Filipinos.
2: Ay, sige madam.
1: Dati po kasi food pyramid yung ating ano. So
2: oo,
1: ngayon, para daw mas klaro at maintindihan yung guide natin, ginawa nilang pinggang Pinoy. Kasi
2: so hindi na siya yung pyramid.
1: Hirap po kasi ang mga tao sa food pyramid. Hindi nila nasusunod. Kaya ang ginawa ng National Nutrition Council ng DOH,
2: pinasimple
1: nila para lalong maintindihan ng mga tao. Di po ba kahit simpleng ano, hindi nakapag-aral, maiintindihan.
2: Na nakabase rin sa sukat, ha?
1: Opo, nakabase rin sa sukat.
2: Nakabase din siya sa pyramid, basically. Nilagay na sa plato.
1: Oo, linagay lang po sa plato. Kasi ang hirap intindihin ng food pyramid. Ano ba yung food pyramid?
2: Correct.
1: Kaya kanilang ganun, may half cup pa, may
2: correct.
1: One quarter.
2: Oo,
1: one cup rice na nakalagay doon, yung doon sa pinaka-ituktok, konti lang daw kakainin mo. Oh, ano ba yan? Ay, hindi ko na.
2: May sagot ako dyan, madam. Kasi wala naman tayong platong triangle.
0: Yes.
2: Kaya siguro, plato, mas simple. Huwag mo nang i-triangle. Doon sa bilog mo na pagkasyahin lahat. Okay, time check po natin. It's a few minutes before 10 in the AM. Mga bilin pa po and mga babatiin. Mga, baka meron pa kayong mga gustong pahapyawan na sasabihin, madam. Go ahead. Ma'am Maricon, una po kayo.
1: Sige po. Thank you very much, sir. TJ, sa pag-ibita.
2: Super thank you din po. Opo, thank you. Amin. Kay Ma'am Janina, maraming Ma'am salamat sa iyo.
1: Thank you rin po sa pag-coordinate ninyo sa amin para nakilala namin ulit si Sir TJ at nakapag-promote po kami ng Nutrition Month ngayong buwan ng July dito sa 96.1. Muli po, nagpapasalamat po ako. Tapos lagi po kayong pag may problema po kayo, punta lang po kayo sa RHU.
2: Yun.
1: Ninyo, no? Nandyan po yung mga servisyo natin na nagbibigay po sa mga 0 to 59 months ng vitamin A at saka deworming sa ating mga bata para mabigyan po sila ng karapat-dapat na health services.
2: Basically, madam, maraming po mga sakit na nanggagaling because of deficiency sa eating habits. Tama po ba ako? O yung mga ganun, ano po yung mga common naman? Ito medyo mahabang topic din eh. Pero ano po yung mga common? Bago ka bumati, Ma'am Rose, baka meron ka mabanggit dyan. Yung mga usual eating habits natin na nag-cause na ng diabetes, nag-cause na ng kung ano ng mga sakit na common din sa atin.
0: Very common po sa atin ay iron deficiency.
2: Iron deficiency. Sa mga bata din ba to?
1: Sa mga bata.
0: Kaya kailangan po natin kumain ng tama and mag-take ng mga na-iron na supplements. Iron supplements.
2: Meron ba supplements for kids? Like iron supplements for kids? O we don't recommend pa sa mga bata?
1: Ang re-recommend po namin yung micronutrient supplementation na binibigay po namin sa mga bata.
2: It's safer sa mga bata.
1: 6 to 59 months po.
2: We have that. We have free supplements.
1: Opo,
2: ba dito sa... Yun naman pala eh, di ba?
1: Mahingi lang po natin sa ano, sa RHU po.
2: For example, madam, punta ako sa ano, sa RHU meron din. O, punta ako
1: binibigay
2: sa,
1: na po namin doon, binababa.
2: Ah, okay. Sa TPH, for example, punta ako. I have a kid. Anong mare-recommend mo na supplements dito? May ganun tayo. And it's free.
0: Siguro.
1: Dinababa na po namin kasi sa RHU.
2: Ah, nasa RHU na. So, hindi na doon. So, more on sa mga papa-check up na. Na meron
1: na
2: mga...
1: Sa health center na po.
2: Sa health center na.
1: Dami
2: pag
1: naman
2: sa TPH.
1: Po na tayong health center dito sa Tarlac City at saka sa mga ibang munisipyo po. Nandyan na po sila.
2: Yung serbisyo ng ating gobyerno ay nandyan na sa mga health centers.
0: Yes,
2: active po ba ang ating mga barangay health workers pa rin?
1: Opo. Yes, tsaka barangay nutritionist scholar po.
2: Per ano ba, per barangay meron tayong nutritionist, supposedly.
0: Opo.
2: Nice, very nice. Okay. Madam, ano pang mga babatiin pala?
0: Papasalamat lang din, sir, kasi inimbitahan niyo po kami ulit for the second time.
2: Oh, thank you din. Oo.
0: And paalala lang po na eating healthy, hindi ibig sabihin nun ay i-give up natin yung mga paborito nating pagkain.
2: Yun ang magandang news doon.
0: Yes.
2: Chocolate. Biglang may chocolate. Okay.
0: It means enjoying yung mga food na kinakain natin. Pero nagkakaroon tayo ng better food choices na makakatulong hindi lang para sa atin or sa family natin. Para sa future and para sa lahat ng mga Pilipino. Yun lang naman po. Healthy.
2: Okay. Mga ano po, mga babatiin, special someone. Ma'am Maricon.
0: Binabati po namin, mga kasamahan namin sa Provincial Health Office. Hello po.
1: Hello po.
2: Mga ano, ma'am, madam.
1: Mga nakikinig. Ayan.
2: Wala na, mga special people na you
1: special
2: want to greet.
1: Special people. Oh. Special people daw.
2: Okay, kay Rose. Okay, Ma'am Jed ba? Jed? Okay, Ma'am Jed. Okay.
1: Special, oh, special people mo.
0: Alam mo na yun.
2: Dalawa, ano? Dalawa sila? Ba't pa ganun?
0: Alam mo na yun.
2: Ah, okay.
0: At mga kasamahan po namin sa office ngayon, nakikinig. Nandyan po sila. Hello!
2: Okay.
1: Hello. Si Ma'am Jingjing, nakikinig
0: apo,
1: siya.
0: Nakikinig.
2: Good morning po sa inyong lahat dyan. Binabati ko ng good morning si Dr. Shoson. At binabati ko ng PHU. At binabati ko rin po ang TDRC, yung mga kasamahan ko po dyan. At binabati ko rin yung mga nag... May alarm pa ng alas G's. Okay. Okay, let's wrap it up a bit. Ito pong platong Pinoy, it's a simple design of the nutrients na kailangan natin. It was based from the pyramid. It is a setting based diet or nutritional or nutritious na pagkain sa ating bahay. And it's setting based because lahat ng laman nito ay available naman sa atin. It's affordable at pang Pinoy siya. And I think it goes with the culture din that we have. We miss yung kainan na sabay-sabay tayo. We miss yung time na we don't have technology yet. We miss yung time na we pinagkakwentuhan natin. O malalaki na pala yung mga nakuha mong kamote dyan sa bakuran or yung lettuce na that's a typical Filipino. And now it's different. Minsan papaabot mo yung kanin mo, nagte-text ka pa eh. Habang nagte-text ka, papaabot nga yung kanin, hindi mo man tinignan kung kanino papaabot yung kanin. And those are probably the things that we are missing. Why? Kasi po, meron pong study na recent tinabasa ko lang, yung mga people na tumatanda, I mean, they reach 100 plus pagdating sa taon, they're the type of people na chill lang, walang problema, walang iniisip. And habang tayo naman ay binobombard with different technologies now, hindi natin napapansin, stress out tayo. Hindi rin natin napapansin yung stressors natin na ipapasa natin sa iba. Tama po ba?
1: Yes,
2: and
1: true.
2: Yung mental health natin probably is the missing link to eating healthy. Meron tayong tendency na kumain ng sobra kasi malungkot tayo, kasi stress out tayo, kasi ang daming deadlines. Yung mga ganung bagay, I think we should also watch that. Pagdating po sa mga, yung mga nabanggit niyo po kanina ng mga barangay madam na special mention dahil magaganda at clean barangay at green.
1: Barangay Matatalai, Barangay
2: binabati po namin si Kapog siya dyan, no? Sa
1: Lapungan. Barangay Santa Cruz, Barangay Lourdes.
2: Wow.
1: Yun eh, pinuntahan namin.
2: So marami na rin.
1: Marami rin po.
2: At maraming salamat sa mga barangay na yan, supporting yung clean and
1: clean
2: green.
1: Clean and green, at saka meron silang gulayan sa barangay.
2: Gulayan sa barangay. And of course, supportahan din po natin yung ating mga kababayan na maayos at decenting nagmumuhay sa pagtitinda ng kanilang mga products. We should support them. Not necessarily yung mga processed food na nakita lang natin sa grocery o nag-commercial lang kung saan o nakita natin sa social media. I think maraming factors ito eh. Not just, hindi factor yung availability or affordability. The main factors are yung education na nakakaligtaan natin.
1: Yung nutrition education. Yun po ginagawa na po ng ating barangay nutrition scholar sa bawat barangay. Nag-i-educate po sila sa mga nanay para yung sa first 1,000 days natin.
2: Wow! Okay, so we have those programs na napaka-importante for this one. No? Okay, time check, it's a minute past 10 in the a.m. Good morning po sa inyong lahat. TJ Espinosa po. Sana magkita-kita tayo muli. Every Friday, pwede naman kong pakinggan dito eh. Where we talk about health, hatid po sa inyo ito ng Tarlac Provincial Hospital na pedestal na ng Tarlac. Ako, batang TPH ako. Mga anak ko, batang TPH din. Na from the vision ng ating late Governor Aping Yap pa yan, na napasa ng ating former Governor Victor Yap. Ang original na
1: Victor Yap. Binabati ko rin po Sister Congressman Victor Yap. Priority po talaga niya ang nutrition natin,
2: yes,
1: dito sa Tarlac. At si,
2: yes,
1: Governor Christian A. Yap po.
2: Of course, tinuloy yan ng ating mayor noon. Nag-governor din siya. Tinutuloy din ng ating Governor Christian Tel Yap. Good morning po, Vice Governor Lita Aquino, na nais kong ma-meet in person kasi napakaganda ng aura niya. Parang napakagaan. Hindi pa kami nag-meet. Well, we met once, pero ay parang kahit 5 minutes lang na chit-chat. That would be fine. Mga babatin pa po, wala na? Okay, but good morning po sa inyong lahat and see you next Friday. Bye-bye. Ganito po yung pagkaway natin pang Miss Universe.
1: Happy Nutrition Month po!
2: Happy Nutrition Month, everybody!

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawanin ng himpilang ito.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: Time Check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Nagsalon at metente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, malag sakit na't lang dahi to.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ag sakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days. Pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Pabili nga nito.
13: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tuhod. Siko. Baywa.
14: Aray!
13: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: One.
16: This is Friday's Best.

0: Time Check 10:30.
1: This Time Check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This Time Check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Pabili nga nito.
6: Mahal naman ang
5: 20 na lang.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Mas bilis banat sa apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
17: Cough, cough, wet away!
18: Yay!
16: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise.

0: One FM!
1: Uy!
0: One FM!
2: Time check, 10:45.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Friday's Best.

0: Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Talaga naman, ha? Marami bang sumisigaw ng thank God, it's Friday! Anyway, mga kabahagi, samahan niyo pa rin ako dahil ito yung huling hataw natin for this week, no? Sulitin po natin dun sa mga nais pong malaman na merong mga gustong malaman na may kinalaman po sa inyo pong komunidad, no? Sa ating pong bansa, of course, ha? Marami pang usapin, ano, aspeto, pwede rin po sa kalusugan, although we devote that every Wednesday, no? At iba pa mga issues, may kailangan sa kaperahan, mga legal. Mga kabahagi, kung hindi man po matalakay ngayon, maaari po itong talakayin natin sa mga susunod na araw. Mag-text lamang sa 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ang atin pong text line para sa mga medyo mabagal magsulat, ano? Hanggang ngayon ba, hindi pa nakukuha, hindi ako. 0921-886-6056. Text lamang, mga kabahagi, ha? Or pupwede rin ho kayong magpahatid ng mensahe sa pamagitan ng ating mga social media platforms kung saan live na live din pong napapanood ang ating programa. Mag-comment, ha? Message lang po ako, napakabilis pagka nagkokomento, di ba? Oo, kasi minsan pagka messenger, sa sobrang abala po namin, at lalong-lalo na po, kung first time lang kayo nag-message, you know, there will be a message request pa na dapat lalabas sa amin para mabasa po yung inyong mensahe. But, if you're going to comment ngayon na, habang nanonood, dyan sa iba't ibang media platforms natin, social media platforms natin, ay makikita namin agad yan. Diba? So, mga kabahagi, ngayong araw na ito ng Biyernes, nako, malalaking issue pa rin, mga pinag-uusapan, lalong-lalo na, at nabanggit ito ng Pangulo, no, sa kanyang huling sona, etong tungkol sa Paxilica. Oo, baka mamaya mag-trending na, ha, yung itsura nyo naman na, ano yun? Oh, yun lang naman sinabi ko, diba? Oh, baka merong connotation na iba dyan, ha? Sige, hindi, para malaman natin, ma-edukar tayo, mga kabahagi, regarding dito sa mas pinag-uusapan ngayon. Kaya samahan nyo kami dito sa ating Fast Track Friday!
0: Fast Track Friday! Fast Track Friday!
1: Yes! Mukhang si kabahaging Vince na nakikita dun sa ano, no? Yung mga nagtre-trending video ng isang babae na gulat na gulat, no? Tungkol dito sa Paxilica. Ang dami kasi bakit nga naman ganyan ang ibig sabihin yan? Ako, mamaya po, ha? Alamin natin yan, ha? Yung word na yan, na dalawang words na yan, Paxilica, ano nga bang ibig sabihin yan? At ano ang posibleng epekto niyan sa ating bansa? Dahil ito nga po, no, binanggit na yan ng Pangulo sa kanyang sona. At mamaya po, hopefully, we'll have the co-convener and cybersecurity analyst ng Scam Watch Pilipinas sa pamagitan po ni kabahaging Art Samaniego. Alamin natin, ano nga ba ang Paxilica at paano nga ito makakaapekto sa Pilipinas, okay? Ayan, batiin na natin, mga kabahagi, na ngayon po'y nakatutok, ha? Araw-araw yan! Unang-una na si Tony Rock ng Texas, US of A. Sabi niya, Happy Friday na naman! Yes, happy-happy, no? Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes. Pero si kabahaging Tony, I know hindi yan masaya. Alam niya kung bakit. Webes pa lang sa kanila dun. Oo, isang tulog pa sa kanila dyan sa Texas bago sumapit ang araw ng Biyernes, ha? Oo, hello din kay Leilani Salvia Villarosa, kabahagi natin from Tanyong Malabon. Bumabati na po sa ating lahat ng good morning! Yes! Kamusta na, Lani? Kamusta mga pasyente? Dapat mga nakakalakad na yung mga stroke patients na yan. Oo, kasi po si kabahaging Lani po ay isang physical therapist, licensed physical therapist. And ang kanyang kadalasang mga pasyente ay ang mga na stroke, no? Na isinasailalim po sa rehabilitation. Sige. Sinasanggal lang, syempre naman, hindi mawawala. At ngayon pa lang po, nag-message niya sa atin. Magandang umaga! Happy Friday po, as usual. Naka-monitor! Ako now, sa servisyo, todo-todo. Kabahaging Nel, maraming salamat ah. Baka meron no kayong mga saloobin, kaugnay dito sa napag-uusapang paksilika. Mangyari! I-message kami. Uy, hello din kay Angel Reda, ha? At ang ating mga kumare, Maren, Karen, Mendoza, Pama, na busy, may ganap pala. At Rea, ano, naghahanda ngayon, ngarag na ngarag daw siya. Kabahaging Karen, cool ka lang. Ganyan din kay Una Maki at Cecil Galindez ng ka-Hong Kong. Magandang araw sa inyo. At kay Helen Vecina from Caloocan City, North Caloocan City. Hello! Alan Ignacio ng Padakan, Manila. Booker Panotes ng Cavite, of course. And kay Jason Oliva, Ma'am Rufina Rutoni, at sa iba pa mga kabahagi natin. No? Mamaya, ang mga Coffee Bean Team Mommies! Hello! Mamaya, isa-isain ko sila. Pero ito na, mga kabahagi, buenang bano! Sa ating pagbabalita, si kabahaging Tony Sandoval, 21 banging isda arestado sa Polillo, Quezon. Ito'y dahil sa illegal na banging isda gamit ang... ano ba to? Kanta ba to? Bule, bule! Yan ba yun? Kabahaging Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
2: Yes, kabahaging Met, arestado nga ang 21 mangingisda matapos mahuli na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda gamit ang ipinagbabawal na buli-buli o modified danisane sa karagatang sakop ng Balisin Island sa municipal waters ng Polillo, Quezon. Ayon sa ulat ng Polillo Municipal Police Station sa pamumuno ni OIC Police Captain Jojo Pangilinan, nagsagawa ng magkasalib na operasyon ng pulisya at bantay-dagat at naharang ang isang komersyal na bangkang pangisda na walang rehistro, opisyal na marka at kulay abot kahel habang aktibo na nangingisda sa naturang lugar. Nahaharap ang kapitan ng bangka na si Michael Ibanez Madera at Master Fisherman na si Edesar Alertatero sa yakasong pagdabag sa Republic Act No. 8550 o Philippine Fisheries Code of 1998 na namiyendahan na Republic Act No. 10654. Dahil wala ding rehistro at opisyal na pagkakakilala ng bangka, ay maaari ding maharap ang may-ari nito sa karagdagang administratibo at legal na panaragutan mula naman sa tanggapan ng Marina at Philippine Coast Guard. Samantala, yung 19 na tripulante ay sinita dahil sa pagdabag sa Municipal Ordinance No. 196-2025 ng Polillo na nagtatakda ng mga patakaran sa pangingisda sa municipal waters. Tinatayang aabot sa 3.65 million ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang ebidensya. Kabilang dito ang komersyal na bangka ginamit sa ilegal na pangingisda, diesel engine, makina, fishing nets, mga pabigat, iba pang kagamitan at tumigit kumulang 1,200 kilo na iba't uri na isda na nakalagay sa 48 styrofoam boxes. Tinatanong mo kanina, kabahagi met ko, ano yung buli-buli? Ito yung ano, pinong-pino ang pagkakagawa ng lambat. Kapag inilagay ito sa ilalim ng dagat, pati yung mga maliliit at gisna isda at saka yung mga coral reefs ay nadadala nito. Kaya ito ay pinagbabawal.
1: Ibig sabihin, kung yan pala ang gagamitin, pati yung mga maliliit na sana ay lumaki pa, yes, o di kaya magparami pa lalo, ay makukuha rin ang mga mangingisda, kabahagi.
2: Yes, yeah, pinagbabawal. Pati yung mga coral reefs sa kalaliman ng karagatan na ano, ay kanina na isasama doon sa loob ng buli-buli.
1: Ayun pala, eh kala ko eh, ano yun eh, sayaw eh.
2: Talamay sayaw na buli-buli-buli, ano.
1: Oo, napag-ahalata ang mga matanda, ano. Okay, kamusta naman ang panahon dyan, kabahaging Tony.
2: Ay, naku, napakaganda ng panahon eh, kabahaging Matt. At tamang-tama, sa katulad ko, na mamayang hapon eh, pwede nang maglaba at magpatuyo bukas ng umaga.
1: Ay, naunahan kita. Ako'y nakasampay na.
2: Ayun, mas maganda.
1: Ah, sige, maganda man ang panahon, ha? Huwag pa rin tayo pakakasiguro. May mga pagkakataon, ano? Meron mga bigla ang pag-ulan. Ingat-ingat kayo dyan, kabahaging Tony.
2: Okay, yan ang ating karagdaga impormasyon mula dito sa DCLT 98.31 FM Lucena. Ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo, todo!
1: Ayun! Ah, sabi ko ngayon na paghahalata eh, mga ka-contemporary ko to si Tony Sandoval eh, alam nyo, maganda yung sayaw na yan. Oo, oh, kaya lang nahahawig sa ano eh, ano nga yung buduts? Mga kabahagi at kabahaging Cheryl Samonte na nanonood sa atin ngayon, magbe-break lang kami ha. Huwag kayong nga alis, magbabalik agad ang serbisyo todo-todo.
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
0: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Balik tayo mga kabahagi, ang oras 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Libreng sakay! Nako, dapat lahat tayo makasakay dyan. Pero hindi, nakita ko rito eh, yung mga MRT riders lamang pala. May libreng sakay nga daw po ang MRT 3 sa Agosto 5 at 12 at Addison 9. Huwag natin kalimutan, no? Meron pang 26, ayun. Ilang araw yan, ha? Ito'y bilang bahagi po ng paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. No? So, maaari itong ma-avail tuwing alas 7 na umaga hanggang alas 9 ng umaga. At gayon din sa hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon din ng libreng sakay sa Setyembre 16 bilang pagdiriwang ng Global Identity Day. Ayun, ha? Yung mga taong walang identity, walang K. Diba naman, kabahagi ang tuwan, diba may mga ganon? Diba mga sabi, mga salitang sla, ay wala namang identity ang tao na yan. Samantala, para makasakay ng libre, kinakailangan magpakita ng national ID. Kabilang po ang physical ID, digital ID o fill ID or e-fill ID. Ito po yung na-generate ano, sa internet. So, yung pong mga naka-paper format, pwedeng-pwede po yan. No? Ayan. Kayo ho ba, nakasecure na kayo ng inyong national ID? Ha? Bagamat sabi nga, yung iba hindi pa nakakahawak ng kanilang physical ID, yung mga PBC type. No? Ako, sa unang labas ata, nakasama ako, no? Sa pag-distribute niyan. Ang problema, nabubura na po yung mukha ko dun sa, dun sa ID. Ah, so yan po mga kabahagi, yung mga sumasakay ng MRT3. Samantala, si Lordy Navarro ng Mima Ropa, may hatid na balita. BFR, Mima Ropa nagbabala sa pansamantalang pagbabawal sa paglalayag at pangisda sa ilang drop zone sa Palawan sa Agosto 4. Yan, malapit na, katapusan ngayon, di ba? So 4 days from now, mga kabahagi, mga magsasaka, mga mangingisda pala, I'm sorry, mga mangingisda natin, makinig kayo dito sa ulat ni kabahaging Lordy Navarro. Lordy, ibahagi mo na yan.
5: Magandang araw, kabahagi nga met. Pansamantalang ipinagbabawal ang paglalayag at pangisda sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa August 4, 2026, araw ng Martes, mula alas 4:44 hanggang alas 5:20 ng hapon. Kabilang sa mga lugar na tinukoy bilang drop zone ang Patag Island, Bajo de Masinloc, Basuanga, Palawan, Puerto Princesa City, Tubat-Haribs Natural Park, Pangutaran Island, Solo at Haji Muhammad sa Basilan. Ang pagbabawal ay kaugnay ng nakatakdang pagpapalipad ng satellite ng People's Republic of China gamit ang Long March 8A rocket na ilulunsad mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan, China. Ayon sa abiso, hindi naasahang babagsak sa mga tinatahan ng lugar sa Pilipinas ang rocket debris. Gayunman, may posibilidad na magkaroon ng panganib sa mga barko, bangkang pangisda at iba pang sasakyang dagat na maaaring dumaan sa itinalagang drop zone. Maaaring lumutang o maanod patungo sa mga kalapit na baybayin ang ilang natitirang debris. Kaya naman, mahigpit na pinapayuhan ng publiko na huwag lapitan, pulutin o hawakan ng anumang kahinahinalang rocket debris na maaaring makita sa dagat o lupa. Agad itong i-report sa pinakamalapit na lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang abisong ito ay nilabas sa pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Space Agency o PELSA. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lori Tinovato, nag-uulat at sumampanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo todo.
1: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro. Ayan ha, maaga pa lang po ay nagbabala na ang BFAR. Sana sumunod sa tagubilin na ito ang mga mangingisda natin. Samantala, batiin ko lang si kabahaging Cheryl Samonte. Kabahagi natin yan na laging nanonood kasama ang iba pang mga Coffee Bean Team Mommy. Sabi niya dito, good morning kabahagi. Have a great weekend po. Yes, have a great weekend everyone. Gayun din kay Dennis Karunungan, nanonood din sa atin ngayon. Magandang umaga po kabahagi. Hello po Miss Meth and shout out. Aba, may pabate. Happy birthday kay Pre Mar Marquez ng Doha, Qatar. Kabahaging Mar Marquez, happy happy birthday sa iyo. Ang pagbate mula kay kabahaging Dennis Karunungan at syempre sa amin din dito sa Serbisyo Todo Todo. Si Booker Panotes din, maaga pa lang naka-view na sa atin. At ayun, bumabati ng good morning, Matt, at mga kabahagi. Hello po. Ayan. O, yung mga nanonood sa atin at nakikinig sa ngayon, ano, sa mga provincial stations po ng Radyo Pilipino, gayon din po sa 1FM. Kung meron po kayong mga nais, no, na ipaabot sa loobin, negatibo man yan, o di kaya pabor, dito sa ating pag-uusapan, which is the Pax Silica. No, mangyari lang ay mag-comment kayo habang nanonood sa atin, ano? Mag-message din kung pwede sa ating text line 0921-886-6056. Isa pang update mga kabahagi, sinusulong po ni Senador si Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito na i-exempt sa tax ang mga manggagawa at mga empleyadong kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o yung pagkas pinagsumo or sinumaw ng lahat yung kanyang kita sa loob ng isang taon e abot ng 600,000 pesos. Sa Senate Bill No. 2341, kasalukuyan na inihain po ni Ehersito, layo nitong gawing mas malaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Wow! Diba? So, maganda to mga kabahagi, ano? Kasi kung maiisa sa batas po itong panukala na ito, no? Hindi na ho kukunin sa mga employer, no? Yung dagdag ganansya ng mga manggagawa. Ang problema, sana mang kukunin ng ating pamahalaan, etong mga sana ay kinikita para ho sa pagpapalago pa, no, ng mga proyekto ng ating gobyerno. Yan. Ako, so, dalawa po ang ano niyan eh, dalawa, may pros and cons, 'di ba? Oo, in every circumstances there is this pros and cons. Kaya mamaya din po, mamaya may pros and cons tayo sa ating isyung Pax Silica na pag-uusapan mamaya. Samantala, si kabahaging Chris Gonzales ng DWPR Dagupan, eto na, nagmamadali sa kanyang bit-bit na balita. Pagbisita ni PBBM sa bayan po ng Suwal, Pangasinan, naging matagumpay. Uy, ha, eto. Ah, marami tayong mga kababayan talaga nag-aantabay kay PBBM. Chris Gonzales, ibahagi mo na yan.
6: Kabahaging Med, sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Lalawigang Pangasinan, partikular sa bayan ng Aswal kahapon. Kanya itong ininspeksyon ang newly rehabilitated and improved na Philippine Fisheries Development Authority o yung PFDS Aswal Fishport Complex. Ito ay may mga bagong pasilidad at infrastruktura para sa mga mangingisda sa lugar. Kasabay dito, tinungayan din ni Pangulo ang pagbibenta ng 500 sako ng subsidized na bigas sa ilalim ng programang Benting Bigas Mayroon Na. Bahagi pa rin ng hakbang na ito ng Pangulo na matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang 6 balay. Ay naman kay Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture, na kasama rin sa pagbisita sa lalawigan, sapat umano ang kasalukuyang supply ng lokal na bigas hanggang sa katapusan ng taon. Habang tuwan-tuwa naman ang ating mga kababayang residente rito na siyang unang nakabili ng murang bigas at di kalidad pa. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzales para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mambanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
0: Serbisyo Todo-Todo!
1: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzales. Yan po sa Dagupan. Ano? At sana nga'y marami pang mabisita ang ating Pangulo, no, na mga lalawigan kung saan inaantabayanan siya. No, kasi ito yung pagkakataon para din ano, maipaabot ng mga nasa kanayunan ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga problema, ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, nakita ko na, meron ng pinadalang research dito. Ito na, kukunin ko na tong ano talaga, no? Si kabahaging Tony Rock, kukunin ko na tong dagdag na miyembro ng production natin. Nag-research na eh, tungkol sa Pax Silica. Mamaya po babasahin ko yan. Pero saglit lang mga kabahagi, lalaking nanaga sa babae at 10 taong gulang na bata, inaresto or arestado sa Marikina. Kalungkot na balita. Pero sige, ha? Ito nga po mga kabahagi, arestado ang isang 38 taong gulang na lalaki matapos umanong saksakin ang isang babae at isang 10 taong gulang na batang lalaki noong gabi ng July 29, dyan po sa Kabayani Road, Barangay Malanday, Marikina City. Ayon sa pulisya, nakaupo lamang po sa harap ng kanilang bahay ang mga biktima nang bigla silang pagsasasaksakin ng suspect na kinalalang si alias Oben. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at kamay ang babae, habang sugat sa ulo naman din ang tinamo ng batang lalaki. Kapwa ay sinugod sa ospital ang mga biktima at patuloy na nagpapagaling. Naku, hindi safe yung kanilang lugar sa mga ganyan, di ba? At matapos pong insidente, tumakas ang suspect, ngunit agad din itong inaresto or naaresto sa tuling ng isang nakasaksi at ng mga otoridad. Naharap si alias Oben sa kasong frustrated murder at resistance and disobedience to a person in authority. Nako, pagka ganyan, alam niyo po ba minsan, ano, hindi natin alam ang history eh. Baka mamaya may alitan na itong mga ito, di ba? O kung kayo po'y galit, no? Pinakamaganda po siguro maipapayo ko sa inyo, magbilang kayo mula 1 to 100, no? Alam niya kung bakit. Ay, nako, masasanay kayong magbilang. Hindi, joke lang. Hindi. Kumbaga, ano, yung by the time na tapos niyo na pong magbilang, wala na, nahupa na po yung galit ninyo. Diba? Ayun naman, ikaw naman eh. Kabahaging ano eh, kabahaging Cairo. Cairo ba yun? Kasi nakamas, hindi ko makita mo ka. Okay, sige, si Joseph Lumibanata. Alam ko natatawa siya sa sinasabi ko kasi lumiliit yung mata. Si Joseph Lumibaw! Ay, meron ding bitbit na balita. 5 katao arestado sa ikinasang bypass operation sa barangay Palug... Ano to? Palguyod! Yan, na. Palguyod po yan. Diyan ng isang bayan po yan dyan sa Porso Robio, Pangasinan. Kabahaging Joseph! Ibahagi na yan.
7: Magandang umaga, Mang Mitch. Matagumpay ang ikinasang bypass operation ng Porso Robio Municipal Police Station sa Barangay Palguyod na nagresulta ng pagkakaaresto na 5 katao. Ayon kay Police Major Jorlan Salcido, hipi na nasabing munisipyo at police station ng Porso Robio ay nakatanggap ng impormasyon ang mga operatiba na may ginaganap na patsisyon sa isang manukan ng mga itik or pato malapit sa bukid sa nasabing barangay. Agad pinuntaan at naaktuan at nabintahan ang isang panggap na tinatawag na pusher buyer. Agad inaristo ang mga 5 katao at nakumpiska sa kanilang mga gamit, improvised tooters, lighters at ilang timbangan, cellphone at mga illegal na druga at isang mga motorsiklo na ginagamit sa kanilang transaksyon. Nasa kustudira ng Porso Robio Police Station ang mga suspek at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa mga akusado. Yang balita mula dito sa DWP Radyo Pilipino Dagupan. Ako si Joseph Lumibon, nag-uulat sa serbisyo todo-todo dahil sa manpanig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat, kabahaging Joseph Lumibaw. Habang nag-uulat si kabahaging Joseph, ano, binabasa ko po, naku, ang mga telenovela na mensahe sa atin ng mga viewers natin. Si kabahaging Booker, sabi niya rito, makakaapekto bawat Pilipino, lalo na sa mga Tagaluson, na pagtatayaw po ng Pax Silica. Aba, reaction na pala ito. Ito'y dahil daw po sa issue ng supply ng tubig at kuryente. Sa ngayon, ay hindi na nga magkasya sa atin ang supply. Ng kuryente, kaya nga po ang taas ng bayad natin na sa kuryente dahil sa pagkukulang na pagkukulang na ito, no? Gayun din sa tubig, open source sila, kukuha ng mga patubig sa hub na itatayo nila. Sana saan nila ito kukunin? Sa dam din natin o magtatayo sila ng dam para dito. Siguruduhin muna nila ang mga issue na ito bago nila ipatayo ito, baka maapektuhan ang lahat. Yes, when it comes to environment, ano, it's a big question, kabahaging Booker. Si Tony naman, sabi niya rito, ang kuryente po ay sarili nilang supply through solar facilities nila. Walang kukunan ng sa providers ng energy sa labas, pati water na hindi magagaling daw po sa tubig na iniinom at ginagamit daw po ng tao. Yun ang itatanong ko, ba? Diba? Yun ang malaking tanong, kasi kung saan mapupunta to, yung tubig. Sige, kasi clean, super clean water ang kailangan dito. Ha? Super clean water. Tapos, sa pagdi-discharge, yun, no? Eh, di pupunta rin yan sa, ano natin, sa mga sewerage systems natin, ba? Diba? At idiretso yun sa karagatan, no? Or any parts, bodies of water, parts of that bodies of water dito sa ating paligid. So, yun ang iniisip ko actually, no? Anyway, Mamaya po, aalamin natin, no? Actually, marami pong mga sektor ang posibleng may kani-kaniyang say dyan. We have the environmentalist, eto, cyber analyst, yung mga nasa, of course, yung nasa mismong gobyerno natin, ano? Yung pamamalakad at yung legal, ano nito, legal implications, di ba? Possible. National security, ang daming question tungkol dito. Kaya nga, nako, mauubos na naman ang oras ko kakatanong eh. Mag-break muna tayo. Ha, mga kabagi, magpapasan tayo for a break. Magbabalik ka agad. Ang serbisyo! Toto-toto!
3: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
0: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
4: Ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
8: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik
0: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At habang inaantabayanan natin ano, na makasama dito sa ating alternative communication ang ating special guest for today. Ha, mga kabahagi, again, ito po pag-uusapan natin ay tungkol sa Pax Silica. No? Hindi po siya fox na hayop. Hindi po siya fax na machine. Hindi po siya yung kakaiba na nadidinig ba natin ko ang tungkol sa... Ayoko na nga magsalita. Baka mamaya. Baka kung ano masabi ko. Diba? Pero ito nga mga kabahagi. Ano? Sa tulong po na ating kabahagi si Tony Rock. Ha? Basahin ko lang ha. Habang nakikinig na for sure ang ating guest for today. Ano? Ang Pax Silica daw, sabi ni Tony Rock. Ito, nag-research na siya. Ang Pax Silica daw ay galing sa Latin na Pax, meaning peace and stability. Ha? At gayon naman ang silica naman, it is the compound refined into silicon.

0: Dominance ng China pagdating po sa critical mineral refining at pag-process ng rare earth elements. Nakafocus ito sa mga mineral extraction, pag-input ng mga energy, semiconductor manufacturing at data logistics sa lahat ng mga kasamang nations. Isa ang Pilipinas sa 100 kinukonsidera po no na maging hub na pagdating dito po no sa mga semiconductors or chips na ito. 190,000 po na trabaho ang inaasahang ibibigay ng nasabing proyekto, no? So ngayon mga kabahagi, alamin naman natin when it comes to cyber security, no? Ha? Ang idudulot nitong proyekto na ito na Pax Silica, no? A major project, no? At kasama nga natin dito sa ating komunikasyon na ang mismong co-convener and cyber security analyst ng Scam Watch Pilipinas, si Kabahaging Art Samaniego. Kabahaging Art, magandang araw. Welcome back dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Met Minion of Radio Pilipino.
1: Hi, Matt. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
0: Yes, oo. Ayan na. Nako, ang dami ng mga komento dito sa akin. Matapos nilang malaman, Kabahaging Art, ng pag-uusapan natin ngayon ay regarding dito sa controversial na Pax Silica, no? Gusto namin kasing malaman, ano nga ba talaga ito? At ano yung mga... paano ito makaka-apekto kung meron man, no, dito sa ating bansa? Kabahaging Art, sa iyong sariling kaalaman bilang isang cybersecurity analyst, ano, anong masasabi mo dito sa Pax Silica?
1: So yung Pax Silica, yun yung initiative siya ng US kung saan nag-invite siya ng mga kaalyadong bansa para maging kabahagi dito. So ang gusto nitong labanan, yung pag-dominate ng China dito sa mga kinatawag nating rare earth minerals na to, kung saan component siya para sa paggawa ng mga computer, paggawa ng mga components ng mga computer. So ito yung layunin niya, kasi kung iisipin mo halimbawa yung permanent magnet. Yung permanent magnet, ito ay yung mga kailangan nating gamitin para makagawa tayo ng computer chips. Kailangan natin makagawa ng computer chips, syempre para makagawa tayo ng mga computers kung saan ginagamit ng mga tao. 94% nito nadodominate ng China. So ibig sabihin nito, yung mga kakaunting natitira, ito na yung nagagamit ng mga ibang bansa. So imagine kung ang mga gamit na to na dominate na isang bansa, meron tayong tinatawag na coercive dependency. Ito yung gustong labanan ng Pax Silica. So, kung titingnan natin, 1,000, actually, nung April lang sumama, pumirma sa initiative yung Pilipinas. Pero yung mga nitty-gritty content nito, kung yung sa 1,620 hectares sa Tarlac, ano yung mga gagamitin, saan kukuha ng kuryente, saan kukuha ng tubig, hindi ba napipirmahan yan? Pinag-uusapan pa yan ngayon. Sa November pa yan, magkakapirmahan. So yun, yes. yun yung unang balak. Mm-mm. Sa November pa magkakapirmahan. Yes. Pero kung titingnan natin dito, ang palagay ko ang napuso nitong project na to, ito yung $10 billion US dollars in investment, na itong peran to pwedeng makapag significantly boost sa ekonomiya ng Pilipinas. So ito yung laman nito. Pero ang mas importante dito, itong initiative na to ng US, meron tong potential na makagawa ng napakarami, libo-libong trabaho. May projection nga na 1 million daw direct saka indirect jobs. May mga indirect jobs siya kasi, di ba, yung mga restaurant sa paligid, may order doon. Kasi yung 1,620, hindi lang naman yan AI data center eh. Magkakaroon din yan, napakalaki niyan, magkakaroon din yan ng community, magkakaroon ng mga dormitory, siyempre, titira yung mga trabahante. Mm-mm. Magkakaroon ng mga restaurant. So, eto yan, napakalaking ano niya, napakalaking potential.

0: social para makatulong sa atin.
1: Yes, oo. Yung in terms of jobs, no, kanina nga nasabi is 190,000 jobs. ang sinasabi rito, kasi 'di ba, no, alam naman natin marami mga kabahagi natin ang walang trabaho, tumataas ang unemployment rate natin. Pero yung sabi nga nun, ano ba ang mga posisyon na bibigay sa mga ito? Yung mga sabi nga sensitive na trabaho, let's say mga matataas, no, na posisyon ba ay kabilang din sa ibibigay or mabibigay sa mga Pilipino? Kasi very, kung titingnan natin, di ba, it's quite risky, no? Kasi pinag-uusapan dito, it's the cybersecurity, di ba, kabahaging art?
0: Oo, tama. So, ito ang isa yan sa mga mahalagang tanong na dapat natin itanong sa gobyerno natin. Kasi yun nga, hindi pa naman napipirmahan, no? Dapat tanongin natin, so, kung magkakaroon ba talaga tayo ng high-value jobs para sa mga Pilipino?
1: Yes,
0: sa ano yung mga high-value jobs? Scientists, researchers. Pero sa palagay ko, ha, hindi to kaagad magkakaroon ng ganong high-value jobs. Mm. Kung ating matatandaan, nung nagsisimula pa yung mga call center, anong trabaho ng mga Pilipino dyan? Telephone operator, di ba? Ganon, tagasagot ng tawag.
1: Correct.
0: So, yun yung simula. Pero ngayon, tignan mo, yung mga call center natin, nandyan na yung mga research, mga engineering, di ba? Nandun na. So palagay ko, eto sa simula, hindi kagad to automatic nakukuha ng, syempre, ng scientist kagad na Pinoy. Pero ang mahalaga dito, na dapat din natin itanong, magkakaroon ba tayo ng technology transfer?
1: Yan, maganda, diba? Yan, di ba? Kasi yung kaalaman, no, napakahalaga nun.
0: So yun dapat ang itanong din natin. So magkakaroon ba ng technology transfer o magiging assembly economy lang tayo. So ito yung mga mahalagang tanong. So pero sa tingin ko magkakaroon ng major na participation ang Pinoy dahil dito yun gagawin nga tong parang AI data center.
1: Yes.
0: So AI enabled data center. So palagay ko bigyan natin ng chance. Wag yung automatic agad na nire-reject natin kasi US 'yan.
1: Oo.
0: Parang ganoon kasi nangyayari. Ang panawagan namin sa Scamwatch Pilipinas. Tingnan niyo yung mga facts, tingnan niyo yung mga details bago gumawa ng conclusion.
1: Yun.
0: Kasi ito yung pwede maging problema natin. Eh. So kung titignan mo sa kabuuan, maraming mabibigay na trabaho, mayroong technology transfer. So, kaya dapat yung mga pangamba, halimbawa isang worry ngayon, lalo na itong mga makakaliwang grupo, gagawin daw weapon facility. Gagamitin daw yung mga
1: actually,
0: AI chips.
1: Yung sinasabi na magiging target tayo, no, ng mga pag-atake, ha, dahil nga dito kumbaga parang tayo yung magsisilbing center, 'di ba? So ang mangyayari, ititest tayo ng ibang bansa na posibleng sila rito, kontra sila dito sa ganitong proyekto, kabahaging art. Anong masasabi mo doon?
0: Oo. So ito kasi kung titingnan natin, meron na tayong mga facility na ganito, eh. Ang tawag dyan, dual use. So kung titignan natin, meron tayong mga technology parks sa Cavite, sa Kasalaguna. Ito, gumagawa sila ng sensor, gumagawa sila ng computer chips. Kung saan, ginagamit ito sa mga wheelchair, ginagamit sa hearing aid.
1: Yes, oo, marami.
0: Na pwede mo din gamitin yan. Pwede mong gamitin yan sa paggamit ng, gagamitin mo sa weapon system ng jet fighter. So ito yung dual use, pero hindi yan automatic. Hindi yung automatic na gagawin mo kagad na weapon system. So ito yung mga dapat natin pag-aralan na gagawa ka kagad ng conclusion na nakakatakot kagad. Mm-hmm. So ito yung huwag mo na tayo mag-decide, tignan natin, bigyan natin ng chance. Hindi pa nga natin nababasa yung pipirmahan nila sa November.
1: Yeah, oo.
0: Si BCDA chairman, ang pipirma nun, sila yung gumagawa.
1: Oo.
0: So dapat,
1: pero, ito
0: dapat
1: naman,
0: alisto din tayo.
1: Ito naman kabahaging art kasi siguro, no, pinapakita nila na kumbaga lahat ay interesado, lahat ay gustong malaman ang tungkol dito bago pa man magkaroon ng mga pirmahan. Kasi di ba minsan, ganun na, it's too late already, nobody reacts, nobody tells against this project. Tapos eto na, pagka nandito na, saka mag-aangalan, eh sasabihin, eh wala na eh, tapos na eh. Ha, nandiyan na yung proyekto na pa magagawa. Siguro that is the reason why. Isa pa, no? Sa mga environmentalists natin, malaking question yan. And even itong isang viewer natin ngayon, ano, na sabi ko nga, eh napakahaba ng kanyang reaksyon tungkol doon sa tubig at saka sa ano natin, ano, sa kuryente, supply ng kuryente. Yan, isa ring malaking tanong niya dyan. At gayon din siguro ng mga environmentalists natin, yung mga masisira, ng mga mapuputol ng mga puno natin, especially napakaganda ng ano, 'di ba? Napakaganda ng surroundings ng Clark na masisira or posible, no? Na masira sa pagtatayo nitong hub na ito. Anong masasabi mo doon, kabahaging Art?
0: Oh. Itong hub na to, 1,620 hectares. 1,620 na hektarya.
1: Parang ano so, nga to eh? Niya. Ilang ang ano to? Meron akong na ano na ini halintulad siya sa lawak ng MOA, parang ilang beses, no?
0: So, ganito na lang. Lawak. Kung basketball court, di ba? Yung basketball court. 26,200 na basketball court.
1: Imagine, napakalaki, no?
0: Ganon kalaki. Pero ito kasi, hindi to nangangahulugan na yung buong yan, gagawin niyang planta o sisirain niyan lahat para gawing AI hub. Napakalaki niyan para maging AI hub.
1: Okay.
0: Kasi, ang mangyayari niyan, magkakaroon niya na parang niya AI, tawag nalang AI campus, kung saan, hindi lang data center, AI data center, magkakaroon din ng mga facilities, ng mineral processing, magkakaroon ng mga dormitory, magkakaroon ng community, may eskwelahan dyan, may simbahan dyan, magiging kumpleto yan na parang isang napakalaking community, pati mga restaurants.
1: Magkakaroon kung maliit, dyan. Kung ihahalin tulad natin sa mas maliit, parang UP campus na may layo-layo, di ba? Pero kabagi dito sa nakikita ko, no, dito sa ating video, ay halos walang puno eh. Yung ma-occupy nila. Ha? Ba't ganun? Ito eh. Yung surrounding lang na tinanggalan ng mga puno, yun yung matitiran. Pero yung mismong hub, napakalaki na wala nang matitirang puno. Puro simento.
0: Ano lang, render lang yan ng artist. Wala pa talaga kung anong itsura. Oo. So, kasi pwede mo naman ilagay sa, ito, pag yung mga environmentalist, pwede naman nilang sabihin, dapat 25% yan o 30% dapat puro puno.
1: Mm-mm.
0: Pwede niya isama natin sa kontrata na nakalagay doon.
1: Sana lang, ano, pero makukuha ang say ng mga environmentalist dito.
0: Palagay ko papakinggan 'yan kasi ano 'yan eh, napaka-sensitive ngayon ng mga bagay na 'to.
1: Oo.
0: At nakikinig ang BCDA. Yun lang, papasalamat kami sa BCDA pag nagtanong kami, may mga sagot sila. So ganun sila ka-active sa pagsagot sa mga tanong.
1: In terms of water. Tubig,
0: yung tubig.
1: Yung water at kuryente kasi sabi nga 'no, hirap na nga tayo sa kuryente. Yung tubig natin, minsan hindi na maganda. Pero pure, clean water ang gagamitin dito. Di ba, kabahagi?
0: Hindi. Yung mga lumang data center, kailangan mo ng pure, clean water dyan sa mga luma. Pero itong mga makabago, kahit seawater.
1: Okay.
0: Pasado na siya eh.
1: Oh.
0: So kahit rainwater, pasado na siya eh. Sabi ng BCDA.
1: Oo.
0: Ang gagawin nila, rainwater harvesting.
1: Rainwater.
0: So mag-harvest sila ng rainwater. Tapos, yung mga surface water sources, ang kukunan nila, hindi yung groundwater extraction ang gagawin nila. So hindi daw maapektuhan. Kaya walang dapat ipangamba kung matutuloy
1: ang
0: ito.
1: Ang mga residente.
0: Ang mga residente kasi hindi maapektuhan yung consumer water system.
1: Ayun.
0: So ito yung mga sinasabi nila.
1: But what about the waste? Diba? Ilan yun? Ang daming tubig ang kailangan nila for the cooling eh. Diba? Ang isa pa, yung pagtapon. Paano ang tapon?
0: Hindi. walang itatapon to kasi mayroong mga makabagong teknolohiya ngayon kung okay. saan ang tawag nila direct to chip D2C na yung cooling system niya.
1: Oo.
0: Pag naka-loop lang yung tubig, hindi mo itatapon. Ang mawawala diyan,
1: paulit-ulit lang, ganun.
0: Oo, mm-hmm. paulit-ulit lang. Ang mawawala diyan yung syempre yung mag-evaporate.
1: Yes.
0: Oo, mm-hmm. at yun lang yung dadagdagan mo. Hindi yan tinatapon mo yung
1: yeah.
0: tubig. Ito, so, ito yung mga bagong
1: dagdag-ulan natin.
0: Bagong technology.
1: Oo.
0: Kasi may mga bagong teknolohiya na.
1: Nako ha. Tungkol dito. Parang nagugustuhan ko na siya, kabahaging art ha. Aminin ko sa'yo nung narinig ko ito at narinig ko rin ang sa pantahan ng iba, no? Eh medyo ano ako ha, pero eto kahit pa paano, na-enlighten ako, no? And sana rin yung ibang mga kabahagi natin. Pero sabay-sabay nating ano, bantayan na etong pagtatayo nito, no? And yung mga talagang may valid concerns ay sana mai-address, no? Bago pa man tuluyang maituloy ang pagtatayo niyan diyan sa May Clark Kabahagi Art.
0: Kaya nga wag muna tayong mag-decide. Yes. Hanapin natin yung mga facts, tignan natin yung mga proof bago tayo gumawa ng conclusion dito. Ayan. Sa Pax Silica na to.
1: Naku, nakakatuwa naman, at least kabahaging art eh, pag tinanong ako regarding Pax Silica, hindi na ako yung mukhang ano ba siya? Oh, 'di ba? May alam na tayo tungkol sa Pax Silica. Any parting words sa kabahaging art ha, sa mga kabahagi natin? Naku, nanonood sa atin, ang dami mga mamis dito, sila Mami Elaine, Lailani, no? At si Booker. Go ahead, kabahaging art.
0: So ang gusto ko lang pong mangyari, dapat sa isang discussion kasi na gaya nito. Dapat nakabatay tayo sa data. Hindi sa takot o pananakot ng mga tao sa atin. Hindi sa mga slogan, siyempre. At hindi sa mga comparison na hindi naman talaga magkapareho.
1: Uh-oh.
0: So, ang Pilipinas, the Philippines deserves a mature conversation about the project mm-hmm. na pwedeng i-shape yung technological future natin. Kasi ang AI nandito na. Kaya dapat suportahan natin ang mga project na to, pero dapat huwag kaligtaang magtanong at makialam po.
1: Yes.
0: Sa mga bagay na to.
1: Oo. At maganda na nakukuha namin ang tulad mo ha, na makausap tungkol dito. Yung talagang alam na alam, no? Pasimula dahil ito yung makakatulong sa mga kabahagi natin para i-mold din ang kanilang kaisipan, no? At hindi sila maging sabi nga ay inosente, no? Inosente o di kaya masyado namang kontra dito sa pagtatayo nito ng Pax Silica. Mabuhay kayo ha, kabahaging art, at sana ay magpatuloy pa, no, itong mga kampanya na ito para mas maliwanagan ng maraming mga kabahagi natin sa napakalaking issue na kinaharap ng ating bansa. Salamat.
0: Salamat, Med.
1: Ingat ka. Okay, so yung mga kabahagi na kasama natin na sa ang co-convener, ayun ha, at isa din po siyang isa po siyang cyber analyst ha, kaya ho talaga sabi ko sa inyo eh, pagka may alam, kahit ano tanungin mo dyan sa iba't ibang aspeto, may masasabi, di ba mga kabahagi, and we are delighted. Naku, ang dami ng message ni Tony Rito ha. Oo, sige, mamaya babasahin natin yan ha. Oo, bago tayo mag-break ha, meron lang mensahe. Etong ating kabubukas lang ba? Ha? Kabahaging Elaine, si Mami Elaine Cristobal ay nagpapahayag ng kanyang pagbati kay Tita Lolet Loyola. Ayan, Inocencio. Ayun, na tama ba? Inocencio. Okay, Tita Lolet Loyola Inocencio, advance happy birthday, Tita Marites Inocencio Gatlabayan. Ako, dalawa pala sila.
2: Happy birthday
1: po sa inyong pagbati mula kay Mami Elaine Hernandez Cristobal at mula rin sa amin dito sa Servicio Todo Todo. Mag-break muna tayo. Iba pa, naku, ang haba pa ng mga komento natin. Babasahin natin yung mga kabahagi sa pagbabalik ng programang Servicio Todo Todo.
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Servicio Todo Todo.
4: Servicio Todo Todo. Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may bag ong podcast ang bayan na para dyan.
6: Online at on air.
4: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik
6: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Nasa huling bahagi na po tayo. Nakakatuwa, no, marami yung mga viewers natin na alam ang tungkol dito. Nagtataka lang talaga ako bakit yung isang mataas na official natin walang alam tungkol dito. Ang dami lang komento. Oh. Sabi ni Nelson Galang, comment lang po. Ako sana ba, bago po promote ang Paxilica na yan, pag-aralan muna ng mabuti, hindi makakasira sa ating kalikasan. Ha? Sa dami ng tubig na gagamitin, paano po ang waste sa water, saan po pupunta? Ayan, actually, naitanong ka, di ba, no? Kabahaging Nel. Sure po, may chemicals at isa, madam. Sana po ay kung hindi kami pabor, wag isama ang salitang makakaluwag ng grupo. Makakaliwang grupo. Ayun, kasi hindi naman sila makakaliwa. O nga naman, ayan. Maraming salamat, Nel, ha. Sabing ganun ni Booker, if totoo lahat ang sinabi ni Mr. Samaniego, okay yan, let's just wait and see. Hi, hello kay Dr. Sarina Buensalida, gayon din kay Mami Elaine. At eto na, si Jade M. Harrow, may bit-bit na balita. 27,000 na halaga ng shabu. Naku, nakumpiska sa bypass operation sa Surigao City. Isang construction worker. Huli! Jade M. Harrow, ibahagi mo na yan.
7: Kabahaging mamet, arestado ang isang 30-anyos na construction worker matapos mahulihan ng tinatayang 27,200 halaga ng hininalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Proxa East, Barangay Balibayon, Surigao City, kahapon nahuli sa aktong pagbebenta ng ilegal na droga ang suspect na residente rin sa nasabing lugar na isang nagpanggap na pusher buyer. Pinangunahan ng Surigao City Police Station Drug Enforcement Unit ang operasyon, katuwang ang 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company. Nakumpiska sa suspect ang 10 pakete ng hinilalang shabu na may kabuwang timbang na 4 na gramo. Bukod sa droga, nakuha rin sa kanya ang 1,000 mark money, isang coin purse, sling bag at isang smartphone. Mamet, sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Surigao City Police Station ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya habang inihanda ang kaso sa paglaba o kasong paglabag sa Section 511 ng Article 2 ng Republic Act na 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero, nag-DXSP1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
6: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. Ayan, may mga sundot ba si kabahaging Tony o yung tungkol doon sa recycling water? Totoo yan, ano? Ganda nga, no? Kung sakaling totoo yan. Pati yung mga water sa recycling, gagamitin ng modern industrial cooling at mga makabagong pamamaraan, no? Gayun din daw po yung kanilang surface water harvesting and storage systems. Thank you very much, kabahaging Tony, ha? Sa mga additional information na yan. Ah, natuto tayong lahat, mga kabahagi, di ba? Mami Josie, Sinto, at gayon din ha, sa iba pang mga mamis dyan kay Mami Cheryl, ba? Diba? At nakong oras na para kayo magpasalamat muna sa ating mga nakasama sa production, of course, Miss Anne Go Arhead, John Serge Magat, Fiana Sweetferrer, Antoine Miguel, at nagsilbi natin director na kanina patawa ng tawa si Cairo Bordeos. Hindi ko alam, pinagtatawanan ako nito eh. Jemina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, Ken Shane Monrisa, mga OJTs natin from UCC. At ang walang kakukupas-kupas na co-pilot natin, Vincent Doroga, kasama pa rin ang kanyang visor, Engineer Dave. Mga kabahagi, at yung mga lagi pong nanonood, maraming salamat ha, sa pagsama sa akin sa isang linggo. Magsama-sama muli tayo sa susunod, ano, sa araw ng Lunes. Interesting topics again with our very special guest na talaga namang matututo tayong lahat, ha? Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo todo-todo!
6: Serbisyo todo-todo!
3: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
6: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
8: Number one.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin na,
10: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
11: One FM.
12: This is Friday's Best.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away! Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
7: Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Kabalan, expect something new.
5: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
4: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
5: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Gula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin. May multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by
16: Plemex Forte Syrup and Capsule.
2: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: This is Friday's Best.

0: only 1 FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe. Master Chinito!
1: 1FM! 1FM!
2: It's 1 o'clock.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: Get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginhawa Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
11: One.
12: FM. You are listening to Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: Your only one on air.

0: NFM.
1: Number one.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan.

0: 1FM!
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. At sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough! Wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
2: Liverade Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liverade Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: You are listening to Friday's Best.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
2: Liverade Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverade Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
4: What?

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLULIER customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLULIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
1: Mio. Okay po si Tatay Mio.
2: Opo. Pero po na yung pangalan ay Romeo.
1: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
7: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liverate Pro.
2: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tuhod! Siko! Baywa!
14: Aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: You are listening to Friday's Best.
2: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: You are listening to Friday's Best.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
1: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This is Friday's Best.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
6: This song is brought to you by Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix! Plemix!

0: is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
8: You are listening to Friday's Best.

0: seasons bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: You are listening to Friday's Best.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
4: You are listening to Friday's Best.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
5: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: This is Friday's Best.

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUIER customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Bo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: Bo, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kabiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: 96.1. So, being sponsored by M. Lulier.
2: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.
9: You are listening to Friday's Best.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This is Friday's Best.

0: ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: This is Friday's Best.

0: FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Friday's Best.

0: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: More music.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: You are listening to Friday's Best.

0: FM. It's 6:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po lang. Mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Nakapagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Pabili nga nito.
9: Ang mahal naman. 20 na lang.
10: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
2: Liverade Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liverade Pro.
15: Kabalan, expect something new. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twinjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twinjoy, siguradong enjoy!
1: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This song is brought to you by
3: Liverade Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverade Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverade Pro.
16: This is Friday's Best.

0: 1 FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
4: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: sa mga butika,
4: pharmacy,
2: drug stores,
4: tindahan
2: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
0: patotoo,
6: karanasan,
0: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom
0: at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga paladudunan. Siyempre, hati dyan sa atin ang adi po namin pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto na, buwan naman ang caller muna natin sa adi po namang linya. Hello, magandang kalusugan.
8: Hello po.
7: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po sila?
8: It's June.
7: Oh, tama po, June?
8: Ah, June.
7: Okay, taga saan po si Tatay June?
8: Dito sa
7: Takurong,
8: Barangay Buena Flor.
7: Takurong.
8: Takurong City po, Sultan Kudarat.
7: Takurong City, Sultan Kudarat. Okay po. Ilang taon na po si Tatay June?
8: 51.
7: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
8: Hindi pa. Kaya nga, narinig ko kaninang gabi yung programa mo.
7: Opo, napakinggan niyo po yung ating po namang programa.
8: Oh, nakikinig ako kanina ng gabi, di ba may tumawag sa'yo na taga-kwan, taga Puerto Princesa.
7: Opo, Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, pero naririnig na po ninyo yung ating programa.
8: Oh, sa totoo lang, sarili pa ako nakainom ng...
7: Yes, opo. At kayo po ba, Tatay, ay may iniindang karamdaman din?
8: Meron din po, pero sa kwan, sa mata, katarata.
7: Katarata, opo. Alam niyo po ba, Tatay, na may mga testimonya na tayo patungkol po sa katarata ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom?
8: Meron nga kay, parang po nagsisinig sa programa muna.
7: Di ba? Napakinggan niyo po ba yon? Yung mga kababayan po natin may mga katarata din at natulungan po ng ating rice coffee?
8: Oo, kaya nga
7: po. Opo. Tama po yan. Tatay, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Diyan po sa ano, diyan po sa inyo, sa Sultan Kudarat, eh meron pong rice coffee dyan na mabibili. Diyan po sa inyo po namang lugar. Kaya po kailangan lang po ninyo na puntahan ang mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa Sultan Kudarat, sa Takurong. Kasi po, meron po ng ating rice coffee diyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Kaya po, dapat po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
8: Ano yung tamang ng concept yung rice coffee?
7: Ano po yun?
8: Yung spelling ng rice coffee.
7: Yes po, ang spelling po ng ating rice coffee, Tatay, ay R-I-S-E. R-I-S-E.
8: Hindi pala bigas yan, sir.
7: Opo, hindi po ito bigas kasi po ito po ay gawa po o kaya binubuo po ng 15 herbal na kung saan po ay yan po yung perfect combination ng ating po namang perfect combination ng mga herbal na kung saan po ay makakatulong po sa atin.
8: Ah, sir, kasi subukan ko sir maghanap doon sa kwan sa mga butika.
7: Opo, diyan po sa ano, kumbaga diyan po sa inyo sa Takurong ay available po yung ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Hanapin lang po yung tamang produkto natin, tatay. Tama po yung sinabi po natin, RISE, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po nasa kulay gintong dilaw na karton po ito, tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton na yan, tatay, meron po kayong makikita na larawan po naman ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Yan po yung hanapin po natin. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hanapin po natin kasi para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin.
8: Okay, sir.
7: Okay po, tandaan niyo po yun. Tapos, kapag nakabili na kayo, tatay, balitaan niyo po ako.
8: Magkibalita lang ako, sir.
7: Yes, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para malaman po natin kung talagang may nakuha kayo, may nabili po kayo o wala. Kasi kung wala po kayong nabili na ng ating rice coffee, sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo.
8: Okay, sir.
7: Okay po.
8: Okay.
7: Maraming salamat po sa inyo, tatay, at mag-iingat po kayo, ha?
8: Okay.
7: Balitaan niyo po ako, tatay Jun, ha? Tawagan niyo po ako pag meron o wala kayong nakuha, tawagan niyo po ako, tatay Jun. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay Jun.
8: Okay.
7: Maraming salamat po. Bye-bye, tatay Jun.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Dito po sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga katanungan patungkol po naman sa ating po namang produkto, kung saan eh talagang sabi nga po natin eh mas lalo pong dumarami ang ating mga kababayan natutulungan na ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Kailangan lang pong ituloy-tuloy, araw-arawin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Dahil po doon sa tuloy-tuloy at araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee po ay doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag nyo na po yan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung meron po kayong mga kwento, katanungan, kasi yung mga katanungan po ninyo mga kaibigan, malamang sa malamang, kwento rin po yan ng ating po namang mga kababayan. Di ba? Kwento rin po yan ng ating po namang, o kaya tanong din po yan ng ating ilang po mga kababayan na walang pagkakataon na makatawag po sa atin at nakikinig lang sa atin po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Maylin to.
0: Maylin, okay. Nanay Maylin, taga saan po kayo?
1: Sa Samar, sa San Roque.
0: San Roque, Samar. Opo.
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Maylin, ilang...
1: Northern Samar.
0: Northern Samar. Ilang taon na po kayo?
1: 32.
0: 32. Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa.
0: Hindi pa.
1: Kaya nga, nagtatanong ako kung meron na yan dito sa San Roque, sa Northern Samar.
0: Ah, kung meron na po dyan sa inyo. Ah, titingnan natin na Ma'am Maylin kung meron na dyan sa... Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?

0: Ha?
1: May iniindang karamdaman po kayo?
0: May ano?
1: Kung may karamdaman po ba kayo?
0: Wala. Yung mister ko.
1: Ah, ano pong problema ng mister po ninyo, Mamaylin?
0: Yung laging inuubo.
1: Laging inuubo. Napa-check up nyo na po ba siya?
0: Ha?
1: Napa-check up nyo na sa doktor?
0: Oo, napa-check up na, pero maya-maya na balik yung ubo.
1: Balik na naman yung ubo. Yung po mang pag-uubo niya ay nakakasagabal sa kanyang pagtatrabaho araw-araw?
0: Hindi na nga nakakatrabaho.
1: Ah, hindi na nakakatrabaho. O paano yung pagkain niyo sa araw-araw?
0: Meron naman mga anak. Meron naman kami mga anak nagtatrabaho.
1: Ah, yung mga anak ninyo ang nagtatrabaho para sa inyo?
0: Mm-hmm.
1: Malalaki na sila?
0: Malalaki na. May mga asawa na.
1: Ah, may mga asawa na. Pero ikaw, Ma'am Maylin, 32 ka pa lang.
0: Ha?
1: Ilang taong ka na po?
0: 32.
1: Oh, 32. Ilan yung anong edad ng mga anak ninyo?
0: Yung panganay ng yung asawa ko, unang asawa.
1: Okay. Sige. Anyway, Ma'am Maylin, ganito. Diyan po kasi sa Northern Samar, ang meron po sa Allen, Katarman, tapos Santa Margarita, Victoria, La Vizare. Saan po kayo malapit?
0: Malayo kami.
1: Malayo yun sa inyo? O, diyan po sa San Roque, sa San Roque, Northern Samar, may mga butika po ba dyan?
0: Mayroon.
1: Pwede nyo pong ipagtanong-tanong yung ating po namang rice coffee dyan, okay? Para malaman po natin kung meron po ng ating rice coffee. Pwede kayong magtanong-tanong dyan sa mga butika dyan sa inyo. At kung sakaling wala, halimbawa, nagtanong-tanong na kayo at wala kayong nakuhang rice coffee, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po akong muli. Parehong oras. Para masabi natin sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon, madalhan po dyan sa inyo.
0: Ha?
1: Ganito, Nanay Maylin, di ba dyan sabi mo sa inyo, may mga butika?
0: Mayroon.
1: Okay. Pwede mong ipagtanong-tanong yung ating rice coffee. Okay? Ipagtanong-tanong mo kung meron po ng ating rice coffee. Kung meron, pwede na kayong bumili at pwede nyo nang painumin si tatay. Okay? Pero kung wala, halimbawa, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, yung mga pharmacy, at wala kayong nakuhang rice coffee, tawagan mo po akong muli. Para masabihan ko yung ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo. Okay?
0: Okay.
1: Okay po, tulungan nyo po ako ha para masabihan po natin yung ating mga deliveries kung sakaling wala po ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
0: Oo.
1: Tawagan nyo na lang po ako muli. Maraming salamat po. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0969-226-9623 yung adi mo namang numero, mga kaibigan. Tawag niyo po sa amin ang inyo po namang mga kwento at mga katanungan patungkol po sa atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: 0969-226-9623 ang ating mga numero, mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan
0: din. Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Mildred na lang.
0: Nanay Mildred, okay po. Nanay Mildred, taga saan po kayo?
1: Taga San Jose City, Nueva Ecija po.
0: San Jose City, Nueva Ecija.
1: Nueva Ecija.
0: Okay, ilang taon na po kayo, Nanay?
1: 56 po.
0: 56. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Opo. Matagal na po. Mga 2 years na po.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po? Minsan narinig po namin sa radyo.
0: Kwentuhan niyo naman po kami, Nanay. Kwentuhan niyo po kami.
1: Apo, kaya narinig po kami mag-asawa, narinig po namin sa radyo.
0: Apo.
1: Meron pong mga patotoo na nagpapagaling, gano'n, gumaling, gano'n, lumakas. Nag-try po kami. Tapos, edi, kasi po yung asawa ko meron din siyang, ano, mga bato sa gallstone, gallstone po.
0: Apo.
1: E di nagpa-check up po kami, sabi po eh, nung una operahin. Pero nagsaga po kami sana magpunta sa Baguio para magpa-opera.
0: Opo.
1: Pero hindi po kami na-opera dahil madami po kasi, sarabi, tatawagan na lang kami.
0: Correct.
1: Tapos yun po, nag-start na po kami mag-drive coffee. Yun na po kami. Tapos after po na nagpa-ultrasound siya ulit, sabi po sa ultrasound, ay wag na daw pong ano, wag na daw pong operahin kasi parang okay naman na siya, hindi naman parang hindi rin lumaki pero okay na na hindi na galawin, ganun po.
0: Wow.
1: Then after po, another year na, sumunod na taon na po. Diretso pa rin kami sa pag-inom po ng rice coffee. Dito lang po nagpa-ultrasound siya ulit, eh wala na pong nakita.
0: Wow naman. Wow. So nailigtas po, nailigtas po si tatay sa pag-opera.
1: Opo, hindi na po, wala na raw po.
0: Aabutin, nanay, maputol muna po kita bago mo po ituloy yung kwento po ninyo. Aabutin daw po sana na magkano yung operasyon. Kung alam po ninyo.
1: Sabi po yun sa amin eh, magkano pa? Mga 100 plus po eh. Mga 150, gano'n.
0: 100,000, 150 plus.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po,
1: kasi
0: nanay.
1: Kasi doktap ka lang po, mahal niya.
0: Correct. Opo, tama po. So, nasave kayo doon. Opo, nanay. Tapos ano pa po yung pagpatuloy ng ating kwento?
1: Tapos yung ano po niya, yung kanyang sa sugar din, hindi naman siya umiinom ng mga yung metformin, gano'n. Pero okay po yung sugar niya. Naging okay. Dati 240. Ngayon, naging okay naman po. Naging 90 lang, 98, 102, 100. Yung pinakaano na lang po.
0: Wow.
1: Naging okay na rin po siya. Tapos, yung po sa blood chem niya, yung sa kanyang mga triatilin, yung mga ganyan. Puro ano po, puro naging normal po lahat.
0: Wow. Wow.
1: Yung except na lang po kasi yung sa heart niya talaga. Kasi yung sa heart niya medyo parang kumakapal po yung kanyang ano.
0: Opo. Pero nanay,
1: pero okay po lahat.
0: Yes, tama po yun. Nanay, ano po yun? Nakakailang sachet ng ating rice coffee kayong dalawa?
1: Unahan si tatay. Dalawa po ang inom namin.
0: Dalawang sachet sa isang araw.
1: Sa morning at saka sa hapon po.
0: Tama yun. Tama yun. Tama yun.
1: Dalawa po kami lagi.
0: Very good. Very good.
1: Maga hapon.
0: Opo. Ano yun? Si tatay, nung mga panahon na yun na may problema siya sa yung gallstone, yung mataas yung sugar level po niya, yung blood sugar level, yung kanyang cholesterol siguro. Ano yun? Ano yung nararamdaman ni tatay noon sa kanyang araw-araw?
1: Yung po lag, kagamit sa po yung tumakasakit lagi yung mga balakang niya, ganun. Marami siyang nararamdaman noon.
0: Kumbaga na, apektado po ba yung trabaho niya noon? Yung araw-araw niya?
1: Siguro din po kasi... Ano lang po, OFW po siya actually.
0: Mm-mm. Very good.
1: Nasa opisina lang po siya naka-observe. Mm-hmm.
0: Pero apektado naman kaya, kahit papaano, di ba?
1: Opo.
0: Tama yun. Opo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo? Kasi marami tayong mga tagapakinig ngayon. Nakatutok po naman sa ating programa nationwide. Ano po? Sa buong Pilipinas.
1: Opo.
0: Na meron din pong mga...
1: Meron din po akong ano, yung sa akin dati, meron po akong bukol sa likod. Mawala rin.
0: Wow.
1: Tapos lahat po yung amin, ano, sa akin, lahat po, ano lang, medyo sumasang konti yung cholesterol ko, pero lahat po normal.
0: Very good po,
1: okay,
0: Nanay. Nanay, ano po ang masasabi niyo po, ano po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng atin po ng mga rice coffee?
1: Inom na po kayo. Actually, kami po mag-asawa. Kasi may narinig po kami na may mga sakit sila, mahina. Sinasabi po namin na uminom ng rice coffee.
0: Tama.
1: Meron po kaming ka-church na... Mm-hmm. Na-stroke po siya, may stroke din niya na gagalaw yung kamay niya.
0: Mm-mm.
1: Medyo nakukuan po. Nagpabili siya sa akin ng 15 rice coffee.
0: Wow.
1: 15 box para lang, ano po, minom siya din. Kasi ngayon, pag kuha niya, ririnig kami na may mga ganon, puro rice coffee po yung inaano namin sa kanila. Kasi nasubukan po namin.
0: Tama.
1: O kayo ba, yung amin pong mga pinag-inuman ng rice coffee ay mm-mm, napakadami na po.
0: Tama.
1: Kesa naman po ano yung bili namin na po. Kaya yun. Kapag kami narinig po kami na may nararamdaman, yung ganoon, mataas ang sugar, yung hinaan po namin sa rice coffee. Okay. Tama. Naman po.
0: Tama po.
1: Nagiging maganda naman.
0: Kasi tingnan nyo, na-save kayo doon sa 100 plus 1,000 pesos na pwede nyo. Diba? So, Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong dalawa. Nanay Mildred and then kay Tatay. Ano pong pangalan ni Tatay?
1: Nelson po.
0: Tatay Nelson, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sana po ay maging malusog po ang buong pamilya po ninyo at patuloy po sa pagiinom ng ating rice coffee. God bless po, Nanay Mildred. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Ang kaibigan si Nanay Mildred at si Tatay Nelson, na-save po sila sa gastusin na aabot 150,000 plus, sabi ni Nanay Mildred, ang na-save dahil po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung sinasabi natin, mga kaibigan. Aanhin mo naman yung... Diba? Yung mga nagsasabing, ang mahal naman kasi. O sige, di dun ka sa 150,000 pesos. Diba? Prevention is better than cure, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!
5: Number one!

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukot ko pa po at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May andrologen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
14: Cough, cough, wet away!
15: Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: One.

0: FM. Number one.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Pakinggan, Angie Marcamoyas.

kain. Sakit na high blood. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Susunod na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Ito ang lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming po salamat sa mga taga-Naga, yung ating mga kasangga dito. Maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, dagang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga, hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan. Ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area. Mimarupa, good morning, good morning, good morning. Abay,
kapag may marupa naman, itong lugar po ng Romblon, ano po, abay, alagang-alaga ng kampanya ang Romblon. Kaya sa mga taga-Romblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premium Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, dahil sa bahagi ng Infanta Pulillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga. Ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasangkat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksan ang radyo! Dahil eto lang ating kasangkat kalusugan kasama si Kasangkang Enjimar Camonias.
0: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Sa mga panahon pong ito, mga kasangga, medyo nag-uulan na po, hani. At talaga namang ang bilis ng panahon, mga parents kong minamahal. Ang bilis magpalit ng buwan, ano? Parang kailan lang, mga kasangga. Abay, lampas na naman po tayo ng kalatian ng taon, mga parents kong minamahal. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalusog, mga kasangga. At masarap po ngayong humigop ng dekalidad at mabisang produkto natin, ang produktong Mar Cafe, ang produktong Mar Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Mamili na lang po kayo dyan, sapagkat unang-una lahat po naman yan bago ilabas sa merkado, yan po yung maganda ang naging testing. Ano? Yan po ay sinigurado, mga kasangga, sapagkat malaki po ang pamumuhunan ng ganyang produkto. Dapat po ay makatiyak po tayo na iyan po ay uulitin ninyo, bibilhin ninyo para hindi po masayang yung ating ginagawang pagsisikap na mabigyan po kayo ng mahuhusay na produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Ano? So sa ating mga parents, kung sakali po at talagang ayaw nating magkape sapagkat sabi ngay nakapagkape na kayo, so itry po natin, mga parents kong minamahal, yung ating Mar Choco. Ito po'y matagal na rin, ha? Matagal na rin talagang sinaga po natin ito na huwag mawala sa merkado sapagkat marami pong mga kasangga tayo na hindi mahilig sa mga inumin tsokolate. Kaya lamang nung matuklasan po nila na ito palang ating inumin tsokolate, ay maraming sangkap mga active ingredients na kung saan pwedeng makatulong sa kanilang kalusugan dahil doon sa mga sangkap na nakapaloob sa ating inuming Mar Choco. Ano po? Ito pong Mar Choco, mga parents kong minamahal, ito po ay nakasasay na. Bali siya po ay antimbang po, mga parents kong minamahal, ay 21 grams, mga kasangga. Isang sachet, pwede po itong inumin ng dalawa katao kung maliit naman yung timplahan, mga parents ko. Ano? Pwede nang paghatian kung ito itinimpla natin sa isang mug, pwede pong lampas lang po ng kalahati para sure po yung lasa, mga kasangga. Yung tamis po nito ay nanggagaling po sa isang halamang stevia. Alam naman natin yung stevia, ano? Yan po ay matagal nang sikat sa merkado sapagkat yung tamis na kinuha po sa dahon, yung in-extract, mga parents kong minamahal, na may mababang calorie content, yan po ay nakapaloob na po sa ating masarap na Mar Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Marami pong sangkap ang ating Mar Choco sapagkat doon sa ating mga ingredients na pinagsama-sama, nariyan po yung non-dairy creamer, nariyan po yung cocoa powder, nariyan po yung goto cola extract, yung acai berry extract, yung ating spirulina, itong ating chlorella powder at itong omega 3 DHR powder kasama po ang taurine at itong probiotics. Ano? Yan po ay no table sugar added. Maganda pong klaseng inumin tsokolate sapagkat may mga herbs na nakapaloob po dito sa ating Mar Choco. Hindi po ito ordinaryong inumin.

0: mga herbs, ito po ang dapat nating iniinom, mga parents kong minamahal. Kung kayo'y iinom sa mga fast food ng ganitong inumin tsokolate, ay magtubig na lang po kayo ng maligamgam. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na mas safe ang ating budget para po sa pagbili ng mamahaling tsokolate, pero ordinary lang po ang kanyang formulation. Ano po? Ito pong ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink ay napakasustansya po sa mga taong gustong uminom ng inumin tsokolate, sapagat na riyan ang mga piling-piling mga herbal extract. Tapos mga parents kong minamahal, bukod po sa mga nabanggit po nating mga ingredients, ano po? Ito pong isang sangkap ng ating Marchoco ay ito pong omega 3 DHA powder, isang pulbos na anyo ng docosahexaenoic acid, isang uri ng healthy fat na kadalasang galing sa microalgae. Yun po yung halamang dagat, mga parents ko. Ano? Ito ay ginawa para sa mga taong gustong magka omega 3 nang hindi gumagamit ng malansang fish oil. So dito po sa Marchoco, sinamahan po ito ng omega 3 DHA powder. Nakalagay po doon sa label ng ating Marchoco, ano po, yung omega 3 DHA powder. Kaya nga po sinasabing ang Marchoco po ay sadyang mahuhusay ang mga ingredients. Narito po, mga kasangga, ang benepisyo ng ating omega 3 DHA powder na galing sa isang halaman. Gawa ito sa algae, kaya angkop na angkop po ito sa mga vegan at vegetarians. Walang lansa ang ating omega 3 DHA powder sapagkat wala po tayong maamoy na mabahong amoy. Wala pong lasang isda dahil sa espesyal na teknolohiya ng pagpapakete ng ganitong klaseng omega 3 DHA powder. Ito po ay madaling ihalo. Pwede pong ihalo sa mga smoothie, sa gatas ng bata, oatmeal o sa baked goods, mga parents kong minamahal. Mahusay sa ating kalusugan ng omega 3 DHA powder sapagkat, mga parents kong minamahal, ito ay magandang supplement ng ating utak, ng ating mata, puso at pwede pong makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating pangatawan. Yan po ay omega 3 DHA powder, mga parents kong minamahal, na galing sa isang halaman at gawa ito sa algae, mga kasanggano. So malinis, ha, mabango, walang lansa ng isda, mga parents kong minamahal, sapagkat galing po ito sa isang klaseng lumot, isang klaseng halaman na kung saan ito po ay napakahusay sa mga vegetarian. Ano? So karaniwang gamit po ng nasabing omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco ay pwede pong suplemento sa pagkain. Ano? Yung pong pag-inom natin ng isang klase ng Marchoco na may omega 3 DHA powder, may dagdag na nutrisyon para naman sa mga buntis, para sa mga bata, para naman sa mga matatanda. Ito pong omega 3 DHA powder, mga kasangga, ay pwede po itong ihalo sa mga gatas ng mga sanggol. Madalas itong inihahalo sa mga infant formula para sa paglaki ng utak ng isang sanggol. So maganda po yung omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco sapagkat talagang napakahusay po dito sa ating kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan lagi natin, mga kasangga, kapag sinabing omega 3 DHA powder, yan po ay napakahusay pong gamitin sa ating mga inumin at pagkain. Yan po, mga kasangga, ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink with Stevia.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
2: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
3: Ano na nga bang pangalan mo?
2: Teka sandali. Nakalimutan ko kung siyang

0: nilagay yung sapatos.
1: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
2: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom ng Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: Smart Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: 66 na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
8: Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
9: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo ay maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating Jmar todo panalo at magka-premio raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng Jmar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jmar todo panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po yung tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo, eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga jismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na parapol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasanga at Kalusugan. I love you all. Kasanga at
2: Kalusugan. Kasanga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: This is your only one.
5: Your only one.
10: Your only one.
11: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
12: 1FM. Number one.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin. Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
4: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lapit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yan po sir, lumakas po ang aking katawan.
5: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
4: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
3: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
7: Kabalan! Expect something new!
8: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City, maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
13: Saan? Sa radyo.
12: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
13: Ano daw?
12: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.